0: Padawa. Amen. Gbogbo aye ti aye daduo.
1: Ara bi tata bi dile.
0: E dide pada.
1: Amen. Ani ta dege.
0: E dide pada.
2: Oruko mi ni Adegoke Abosede. Mo wa lati

0: Ibadan. Eleketa ti ma oko si bibe ni akoko ti ma oko wa. Mo mu igbagbo wa si bi. Mo ti ma ngboru ko daji wa lori radio. Be mo ni ma sade bi. Won da o sele ko won da omo mi duro ni bise. Eni to lo won fe ri to ni oku bi ti o gba won sada gbo won duro. Mo wa so mo ni I don't take no for answer. Ma de ori oke yi. Won de ma pun eni se pada. So gba ti mo de ibayi gba ti ma ta ma fi pari ojo meta yen to di ojo Saturday laaro inu moto ni mo wa kin to de iwo road lo wa pe mi npe mo mi se si wa lori oke mo ni mo fe gbo tesi won ni mo ti kuro nbe lo wa ni awon ti da won pada si bi se yen o praise Allah awon ti won ni kan da won du won wa da won sack awon mejeji
1: won le wa lo wa e wa e wa eni to fu omo ni sack letter awon meji
0: then
1: to fu won sack letter
0: won sack won
1: awon sack awon
0: won wa gba won pada
1: awon ti won sack omo yin to wa lara won won wa gba won pada
0: ben sir
1: mo mo so fe te yan ba se be to ba to wo ko buru
2: be ni
1: ti ota ba gbe koto to ba je sibe ki se problem
2: yes sir
1: gbogbo ti ota ba gbe koto to ba je sibe ki se problem
2: yes sir
1: gbogbo ti ota ero si e
2: bi bi mo
1: ko fori are pe now ti mama iba ka wa gbera sile bi ise yen o se lo niyan ota de ma yo ko reyin won agbara wa yi owo pada e tun re ri mu lo lele
2: amen
1: clap for Jesus
3: ara yi ti de gidi.

0: 98.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Eka bo pada fronon yi lakotun eka siwani www.adaba889.fm. Tabi ke shakala de BFM app loju po Google Play Store. Bakana le ba wadore di www.facebook.com/adaba889. Adaba 889FM lawa loju po Instagram atala gbele bo Twitter wa. Adaba FM TV latabo mele si loju po YouTube. Benyi ba waniro yin kante FM vito waleti. Ete ate jishem se siwani newsroom at Adaba 889.fm. Ba bani kifula ni okun loko ba faima koma palako ba nlomo ki ile ise ologun orile ki won tete tako iroyin kan ile to gbagboro kan o bi pe awon iko alakata kiti Boko Haram ati iko ISWAP ni won gbero lati se ikolu sawon ile eko awon ile ijosin bi church ati mosalasi ibi idanileko awon ajo agunbaniro ati awon ibomi tawon eniyan pejo si jakejado le yi eni to je adele fun igbimo olokoroyin fun ile ise ologun ohun n lo wa je ko di memo wi pe oro na to gba oju opo ayelujara kan lakoko yi n lo je eleyi ti o so to bo ti wo kori o fi kun wi pe awon ati la wi kan ni won kan sagbe kale iro gbaya obe lati le fi da ipaya sile laarin ilu anile ti se adele olukoroyin fun ile ise ologun ohun wa ni awon gbo nipa iru iroyin be to si je bi pe awon ti wa ni oju la kan fi sori lawon bi to se pataki pataki sugbon titi di akoko yi awon o ti ri ifidi mule kankan wi pe looto oniru igbese be fe waye o wa salaye oro na gege bi ofutu fete asha ti o nikan nu o si kesi awon aralu lati simi edo ki won mo se paya oran kankan ti o si ile ise ologun ojo furufu ati awon akegbe won lorilede yi ni won ti je ko di memo bayi wi pe laarin ojo kokanla si ojo ketadinlogun osu ta wa ninu re yi awon eniyan mejile awon eyan merindinlaadorin ni ye n lawon dola kuro lakolo awon ajinigbe awon gbemi opolopo awon oga agbeboda loro awon si fe panpo fun mu awon afurasi logoro oludari fun iko akoroyin ile ise ologun le yi ogagun Michael Onoja lo foro na lede ninu atejade o je ko di memo wi pe awon ologun ti mu ki isowo sise won ro toto won si ni aseyore to popolopo Onoja je ko di memo wi pe awon ologun ohun ni won gba opolopo awon ibon awodato ni disirisiri ati awon mi to je wi pe gbogbo ona ti won gba lati sise won ni won baje won fopin si bi awon ologun kan ona ti won gba lati le fi ba awon eniyan soro ati bebe lo oni ado ololo lorisirisi ohun si ni won baje nibi ta won nito ngbe si adari iko akoroyin fun ile ise ologun ohun to wa ni ile ise ologun Savannah Shield en lo si aseori to lorin julo bo si je pe awon nikan ni won dola awon ajinigbe to poju lakolo awon ajinigbe o bo si je wipe ko din eniyan mejilelogun oni won gba kuro ni abule Muchia nijoba ibile Rafi nipele Niger. Owo ile ise olopa ti te omokunrin omo odun 24 kan Emmanuel Ejim en to je akeko jade nile eko giga fasiti ti ipinle Cross River Unicross owo te leyin ti won ri fọnran agbelewo kan eleyi to safihan re nibi to ti nori jade ninu oko dudu bobin kan to si yan ibo soke takotako lera opolopo awon ti won ri pelu e ohun na ni awon olopa ti bere si ni se iwadi lati mu bayi awon afurasi omo elegbe okoko na eniro yin tun ni won yan opolopo ibo soke laarin igboro nigba to nbo wa si ogba ile eko ohun wa se ayeye ikeko jade won komisanna olopa nipinle Cross River Ajo Geoffrey Oju ni wa pase bayi wipe nse ni ki awon olopa se awari awon to ku ninu oko dudu bobin na ki won si fi mu won darin eye lopin iroyin owuro wa fun toni awon ohun ta ti menuba ri lekan si ati je ko di mimo wipe ajo to n bogoto oro ounje ati ogun nile yi NAFDAC lo ti je ko di memo wi pe eniyan meje lo ti foju o nigbati orin le logorun o le meji 102 awon eniyan ti da laare latari oran monkite tawon eniyan kan mo nijoba ibile odigbo nipele ondo asi ti je ko di memo wi pe ile ise ologun orile ti tako iroyin kan o wi pe awon ti la wi agbeboda loro Boko Haram ati ISWAP ngbero lati se ikolu si ile eko ile ijosin ibi idanileko awon ajo agobaniro ati awon bomi tawon eniyan pejo si lorilede yi iroyin owuro wa ko ni ju bayi lo lori ni ile ise Adaba FM ti fun toni Sunday Ajiboye lulo turoyin Adiboye Galani loroko temi mo kiyin akusimi oni ani jeun ti o te wa lorun.

0: die die lati osu meji titi de osu meji la to ba le je pe ose ose na fe ma sanwo ni won la nfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu cdk mo pa le gbogbo nkan ta ba ti la nfa ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o la nfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta cdk wa fun ni kan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo juri a ni e to ba ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months ehe so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu cdk o pe a eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba ti se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe mo osu mewa ni madara mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti mare ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun cdk o de pa le washing machine wo gbo wa fun mo tun mo san wo se be ti ma san fun wi pe mo san o die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti rora mo ye ose to ba ro million lato se merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni cdk mo pe a eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti cdk wa fun ni ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba ma gbe nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori play store tabi app store cdcare te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon eyan wa ti o ti mo ki yin kaabo cdk o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se n jade afani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
1: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to chi pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
2: oro le ti gbo wore eyan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won cdk o di bakan na won se o
1: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to chi pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
3: cdk there for you yeah.

etuku dede wo yi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu iyawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko

0: o wa di pe obirin ohun o ge ka abamo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo ni ki se wi pe awa nbeta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra fokan re ko bere si ni ta kebe a nje n to dun a mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedo yi to nsakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati ma je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdak ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e ji nkoko duke lo na mo si npada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo opo mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, ti e kon sun lo ni.
2: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba mi sho, korojo gbogbo bile ta won okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ma gbe kale lona ti gbalode, 24/7 aba mi sho, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede idoti ara danu, logo lomo kuri abaduro to ti o si ba sise akori lodo lulufe re iwe atego la fi pelu re ajo nafdak fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide
0: Bene, ijawa ija osi always guide na ni se wa ri gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 0916062253 e je npe le kan si 0916062253 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire o

0: lo foka bale, enyo mo Nigeria, share to e di bo to mbo ni wa jone. O ma lo leso pele, te jo nga gbone ko se wubo ti wori, emi ka mo foro na le di ajo e to e di bo ni. E sha wari a won to ni le, ele yi ta won ti won pe ni a wakusa lo na ito ti won ti in shise. Ke si ri wipe moju awon na jeya to to labe ofin ki si ajo eso aborin labolu nikan le bawi emi kan mo foro na le di awon ajo lajo laarin ilu kan ni won ye atawon koko mi lo ti wa ninu we royin laaro yi eti yin melo nla peto yi nikan ni adaba 88.9 FM akure bi n ba pada de a wa tu keke royin gan le nisan e ku ojumo asiku simi oni
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi. Ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu okan lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, se kan sun lo ni.
2: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Mixure. Koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile. Ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 Aba Mixure. Ko lo ti nu rara. O ka wo eyin didun, ara riro. Afo gede gede do ti ara danu. Logo lo mo ori abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide
3: Abo my dear, okunrin kakaka, okunrin kokoko, okunrin wa wa wowo ekusha na.
4: Obinrin kan lo nke ololufe ebe ye. Kide wa nse wipo ba fo okuta tabi sise ile kan rara o. Sugbon tori pe o ba gun iyan daada. O de fo gbogbo egbegbe odo e leyi to ma nje ko do mo ko da sakasaka lai siro ti roti. Obinrin yi se ngosuba kare. Me lokunrin o tun gosuba na pada fun vigoka. Wipo un lo je ko mo odo un o le gun yo de level ye isu o ma gun mate. Asiko yi kan lo se wa ye mi pe luwe luwe ni won fi soro vigoka herbal capsule jiki je kore okunrin lati gba ball lori papa gbo to bi tege ti santeran ate yara to ti re tele lo ma jidije pada ti o ni sismes me mo ye gan lo fa ti gbugbu awon okunrin fi yan vigoka layo ayo herbal help limited lo se pelu natural herb o de ti wa kakiri chemist ati pharmacy shop telephone 0803 860 6858 vigoka iba

je wa koro ba le ye ja todo ajo eleto idibo le yi ko laaro yi ajo eleto idibo le yi INEC n lo ti mo dawon mo ilede Nigeria loju bi pe awon ti gbaradi o lati le je ke eto idibo gugugbo to nbo ni waju ko lo leso pele bi san mi idaji ati bi pe ooto akoyawo onga na ni ojoba lakoko eto idibo alaga ajo eleto idibo ojogbon Josh Amokwita lo mo foro na lede ninu oro kan to so lojo Saturday lakoko to n dari ipade kan ni yara isakoso ajo ehun to wa Labuja gege bi atejade kan eleyi tako we iroyin re agba fun ajo eleto idibo fun oga agba ajo eleto idibo Adedayo Oketola to fi lede amipitan nlo wa ni gbogbo awon roti roti eleyi to fun isowo sise ajo nlorun lakoko ti won se eto idibo nipele Gombe Kano Bauchi ati Ipinle Delta ni won mo ti yanju o je ko di mimo wipe ohun gbogbo lo ti wa ni sepesepe ati wipe awon atundibo eleyi ti won se lawon ipinle si ipinle yen gan boya si ile asofin ni abi si epo gomina in lo je ohun igbaradi fun eto idibo gogogbo eleyi to nbo ni waju o amukito lo wa salaye awon atundibo ohun tabi awon ibo adade gege bi ohun ti o mo ki won lafojusun ati ohun ti o le mo ki won gbaradi dada fun eto idibo gogogbo eleyi to n rugbo bo ekun eroyan ohun o wa ninu we punch eleyi to jade laaro toni e lo wo nbe

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su a ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki oreyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to se segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores Rami gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores Rami gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu emoye ise lago ara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belomi se njere si lori ariya be ni o ma bere fun amala tabulala o si ni ye paju pe yin seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha ton to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe ese o be se fara tu gbogbo eyan pelu

0: Amen. Ni oruko Oluwa. Egun ma rin jina. Egun ma serere. Ye. Egun ma rogolo. Fun enikan to nsami. Ine egun yen apalara re. Ma jemu to so pe oni ju bayi lo. Me na ku jenaba. Radulia janaba ruwa. Ma jemu yen gbina soda. Egbo mi o. Bo ba lori ofe ati re mi gbo. Oruko mi ni Woli Joshua Olayiwola ti gbogbo agbaye n pe ni baba alabiamo. Wo mi ni ojo Wednesday yi mu ooru eyo kan. Ipade agbara, ipade itusile, ipade idande, ipade omenera. Anu lese kese. Instant mercy. Oni o waye lojo Wednesday 23rd of September ni agbo mejo aro. Mu ororo kan ma bo ni ori oke alabiamo ojo anu lojo yi anyamo ogbodo mise e je nso to fun e eni ti ora anu gba aye asan lo wa o eni ti ora anu gba aye ofo lo wa o eni ti ora anu gba oga won ti jeru eni be mo eni ti ora anu gba oga emi iru eni be ti sofo eni ti ora anu gba oga awon to ra anu gba ni oran ni se ti o ti o fe je eni ti o ra anu gba oga yo ma se messenger nigba to ye ko di manager eni ti o ra anu gba yo se conductor nigba to ye ko je doctor oga eni ti o ra anu gba yo ma fo moto nigba to ye ko ma ta moto oga boya lo ti e mo pe awon to mo moto ju won lo moto be ni mo so fun nitori anu itan pe laanu to lagbara ni o ni ojo Wednesday mu ororo kan ma deja o ohun Oluwa ni ni ojo Wednesday ma bo ori oke alabiamo prayer monday ibe la ma wa ni ojo Wednesday ibo lo wa gbogbo iwo to ba tin gbo mi ni ilu Akure gbe okada so pe ori oke alabiamo ni ona irese oju be lo gbogbo awon lokada patapata lo mo be ni ojo Wednesday 23rd of September gbe okada ori oke alabiamo prayer monday ni ona irese oga won ma gbe ode be ni agbara Olorun emi Woli Joshua Olayiwola ma ma gbadua pelu ogoro anyamo tan fe ra anu gba akori e ni anu lese kese ki si anu ola ki si anu otunla anu lese kese anu debe ko muti e mu ororo kan dani to ba nbo to ba gbagbo ninu agbara Olorun bibeli wipe a o ba jaga na je nipa ifami ororo yan nipa ifami ororo yan la tu igbekun sile nipa ifami ororo yan la n dahun de nide nipa ifami ororo yan la n tu anyamo le oga yes, e ba deru anu fun aye o deru oran yeah. Ni ojo Wednesday mu ororo kan iwo n fe ki awon nkan to n bere yan ori be anu lo nilo mu ororo kan ma bo lori oke ni agbara Olorun ago mejo ni ko African time iwo to ba wa ni owo moto o de sumo ibi to ti le be Oyarugbulen Junction Sagari village Oyarugbulen Junction Sagari village wa ri bus ofe nbe waju one stop supermarket ni bus ofe yen ma wa one stop supermarket bus ofe ma wa ni waju one stop supermarket ni ago mejo aro ni ipade o ti bere sugba bus yen ago meje lo ti ma debe ago meje ni aro Wednesday ose yi o ti ma debe 23rd of September ni moto o ti debe ago meje tete debe won ma gbe wa sa mu ororo kan oga sa mo so fe nikan to ri pe aye ti e na nilu anu so pe ka jo wa npade yen se mo le gbadua fun enikan to ma sami ni oruko Olorun awon mogun agbara to lohun o da oduro lodun yi loruko Jesu orun da duro anu sami anu ti ra baba ati ya re ori gbari ma ka da ba ju janaba anu yen bolu aye re anu ti ra baba ati ya re ori gbari anu yen bolu aye re ani enikan ti mo nba soro leta ayo to ye ko ti gba leta orire to ye ko ti gba iroyin orire to ye ko ti te olowo sugbon ti o te olowo o ya ko lo te olowo mu number yi o
1: 070
0: 0709
1: 39
0: 81
1: 81
0: 94
1: 9

polo to ba nbo mirin bi o ba siran lowo olorun asan ni gbugbu e bi oluwa o ba ko ile na awon to nko won sise lasan bolu o ba si so ilu awon to nso ori o futu futu eni e pastor solomon lo wa ni ori eto asoju nri ni eje mo fe ki e koko ba mi fi adura support awon ti

0: ilera won o ku die ka to ka to bere to
1: fun awa ololufe Olorun e je nkan mu baye mo gbadura fun wa wi pe ajinde ara yo ma je
0: iba mi
1: gbogbo kude kude to ba wa wa ninu agwara enikan kan to n gbo yi Olorun to je oluwosan nla ko mu gbogbo e kuro
0: iba mi
1: lasi Olorun alaafia ati emi gigun lagbara Olorun to ba to lojo oni aisan ko jina si yin eyi to ba wa nu agwara ti Olorun mu kuro gbogbo awon test tin lo egbogi enara ni o to n lo si tan kan si wa pelu iroyin ayo o gbadura pe ogun to ti se ko ni gberi mo gbogbo n tolorun ti mu kuro ko ni pada mo fe nta tun gbo na pelu agbara olorun to lojo oni alaafia ko je tin
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen olowo kere joseph oni oruko timi ani le agodo loni ani pastor solomon nkan meta ni a fe menuba a soro nipa ilera nipa lilo ogun nri a soro nipa bo se le je alagbata nri bo se le je alagbata yen ona meji ni o wa kun si awon kan to je pe shop ti e lokan o kai lara ko si nkan to kan lori phone a soro nipa e awon kan si wa to je pe online awon fe ma market nri a ma soro nipa e ti e ba fe pe pastor solomon number won leleyi 09157549390 09157549390 tabi 09029128502 09029128502 e ba mi daruko yin fawon eyan
1: oruko temi ni pastor solomon oluyemi lati le se nri majors renaissance international healthcare
0: kini nri gbarale
1: ah o gbarale eto ilera to pe ni ni alaafia ka ma fojojumo ji ka si ma ni alaafia kara wa ko se kini ko daganja won ni ewo nkan tan pe ni egbogi to sise popo popo to nde na ma isa ko ni je ka san wole o si tun se kini o tun ma fun wa ni alaafia ko ni je ka isa ko raye kole si wa lara so egbogi nri yi ta ma tin gbo lati jo yi pelu ase olohun adupe pe olohun o ran ile ise na lowo awon egbogi na dupun awa to je pa tin gbo eto yi ni gbogbo igba ta ba le gbiyanju ka wa na to egbogi na wo e o kojo oro enu eyin na e wa lara awon ti o ma jeri
0: iwo ti o ba fe kan si ile nri wa ni ilu akure ejenju ibi to wa ni akure fun yin eyin lo si ap filling station Nindo juko ju Ade Super Hotel along Ilesha Garage complex to wa ni egbe AP filling station yen ni to ba je pe ni Ondo e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba ni lu Ondo to ba si je pe ni lu Ore ni e lo si Akeredolu shopping complex opposite Pima Hospital along Okitupupa Road nilu Ore Pastor Solomon
1: yes, sir. 09157549390
0: egbe lekan si
1: 09157549390
0: tabi
1: 09029128502
0: lekan si
1: 09029128502
0: lekan si
1: 09029128502
0: ago melo ni won le ba yin ni offices ti amenuba yen
1: ni awon offices ti amenuba yen lati agogo mejo owuro pelu asugo olorun ati ma se awon offices yen ago mejo lataaro titi dago marun ni role
0: ojo melo
1: ojo monday titi ti jo saturday ojo monday titi jo saturday oni ati ba wa de kale
0: ijeri si awon ti won lo nri bo lo siri
1: ah o ni mo fi so ninu adu ale kan pe eledi kojo oro enu e ri pe mo ti so siwaju gan ni ya fiji awon to ba wa legba awon to ti le gbogi yen ko ma pe asodun asodun iro awon to wa legba awon to ti lo e kan je ki won bi won le re oju ni won won isalaimo fun oloko nitori de iya wa dupe lowo olorun pe olorun le gbogi nara lopo lopo ta wa si ngba ipe ipe ese asun ni seyin na nitori de re yi to daju o wa gbogbo awon to le gbogi nara pe agwara won yo ni alaafia atilera to pe pelu ase olorun
0: ejegbe yen ti si egbe kan ele ti a fe menu baba yi awon odo to wa ni gboro ti se oni se po o
1: olutu e parosa
0: itiju ti o se mo polopo ni pe elomi o lowo shop elomi o gan sese tun lese bere conventional ise kiko
1: e parosa in fact
0: e wa menu bank kan gba ti a n soro ka to duri ategun eni e fe soro nipa digital marketing empowerment
1: bẹẹni sa ise popopopo anu nri ise opolopo awon odo yato sa awon to je pe a n se ayewo fun lofe ayewo en tesiwaju e mo te kan gbagbe ki won kan si ile ise eka offices wa ta ti daruko yen lati awon ojo ta daruko so e kan si be won ba se ayewo yen ni ofe normally gbogbo awon offices mi te ba gbo ye ti won gba lowo won I to kere ju lo ngba 5000 awon 10000 bo fe ni gbogbo awon offices yen te ma bere wo lowo yin e so wi pe pastor solomon so wi pe ofe ka ma se gbe wa ayewo yen ni owo yin so e wa si be a sa ayewo yen fun yin gbo general e ba nbe de pori ofe olorun back to
0: I don't know yes, of any rice eran lowo of any rice eran lowo ayewo ni ofe won ni kan pin ogun fun yin lofe o
1: ba pe ogun fun yin lofe bo na tu ti fe rowo lati se ogun mi gbogbo ero je yen sugbon owo to ye ke tu fi ra ogun yen awa otku fe ko je pa ayewo ni o tun gba lowo yin o na fi mo fi se wa lori bi pe ofe ni kan ba wa se ayewo yen fun yin tori toni ko ni je ke ma fo ogun ori fifo kasi ma wo inu ninu purpose ayewo yen o ni yen lagbere tori testimony yen to n tesiwaju afẹ ko tu continue kẹyin na ke jere nbe
0: o da digital marketing empowerment
1: sister digital marketing empowerment yen anu awon odo tori opopolopo lo ma n pe mi lori phone wi pe mo tin ba ni ka ma so nipa awon to n pe mi tin mi ke fe ma send pa ki lo sele won ni pastor solomon se n ton ba ti ri power ran si olorun mo gbagbo pe awon isoro kan be to je pe ta won ba so fun wa akoko a fadu ran won lowo ikeji nkan ti olorun ba fun wa lagbara lati se a tu se kini a gbianju re ni won ba agbara wa ani kan ba to je pe ni e pe mi gba na oni awon ti jeun lati ana ori afefe rele oni awon ro nje awon jeun kini ke kini ki lode oni gbogbo nkan kan ti e ke ndakun nkan ti ba le se tin kin fera won lowo ni ojo na won ba nkan ti mo ni ori ofe pe bo lo si dari musa send this eniyan mo ni iwo na so le je asojo enara ni bi to wa yen o de ti asu o lo n le se mo ni ko yoju service wa o ba wa ko lowo moto a send wo moto si bo se de asalaye fun asidani leko fun o de gba idan leko lati igba na sa titi dojo oni ko tun pe mi wi pe ohun orun jeje mo
0: ko bi do gentu ke kankan mo
1: o wa sadura tori mama e na won na wa ilera kan ti won lo egboge nara ifun imama ye na won be si ni fadura won fi na wa lowo tori awon iroyin ayo ta n gbo yen enara o mo tesiwaju awon ololufe eto yi oga mi joseph olowokere lagbara olorun anu olorun yo ma fun e ma so si waju ni lagbara olorun ba e se o sa so nipa digital marketing yen
0: okay
1: tori awon ojo o ni eto yen fi wa awon kan ti wa tan ti pe wa tan ti keko nipa nkan yen to de je pe won ti fi se ounje you are a graduate tabo de when the order nco da o ti raye for da opportunity to fi ma ri owo to ba ofin mu to fi ma for da ni mo fe fun e yi oni mo fe salaye fun you can be easily be doing this work through your phone phone tell you what yen ko ye ko je ero expenses income turn your expenses to income won ti wi pe to ba wori phone e wa ri awon kan tan advertise ori city product legitimately awon kakan ti tan pe ni jumia lo type ori registered by the government awon kan ba je pe product wa ori jumia na tin ta konga online ni shop ti won won pe ni gbe le pa owo now iwo to lowo shop o se pari school tan ni obi to gba owo gbomule lanta te fi toju re nigba te toju e tan ko ye ko ja un pe o wa tun wa je bukata lodo won te pe obi e to e ko se kini ko ma je nje omo awon to wa fun olowo nje iru eyi odo be eyin iroyi aye yi to wa fun nitori di eyi digital marketing yen a ma ko yin bẹ́ẹ̀ni náà se le ma se kini bẹ́ẹ̀ se le ma tipasẹ̀ digital marketing platform NRI pẹ̀lú àjọṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó ń pè ní TGR.
0: Ẹ kí ni TGR?
1: Top up and get reward. Àwọn TGR
0: yẹn. TGR okay. Bẹ́ẹ̀ nǹkan top up.
1: Ijẹ́ sá.
0: Nǹkan.
1: Ijẹ́ sá.
0: Àwọn èèyàn wá dẹ̀ fún olóyin nǹkan lórí
1: kọ́tà sí. Kí ni ṣe ń kẹ́lá ṣe é jẹ́ ń sọ? Okay, fún àpẹẹrẹ top up tán sọ yìí nìṣe oní bá ti ra data tá a ra káàdì sórí fóònù wa sá mo fẹ́ gbé e lọ́wọ́ yín olóòtú sẹ ẹ̀yin náà mara yàtà àbẹ́ kí n ra.
0: Àkí ìbá ní yàtà fóònù lè ṣiṣẹ́.
1: Na tí n bá sí ojú wa sí ọ̀nà tí abala àwọn tó ń ta fóònù online yẹn tó ti ń rí owó ẹ lànà. Telecom industry oní iléeṣẹ́ yẹn jẹ́ wọ́n jẹ́ iléeṣẹ́ àgbàyanu ni sá o.
0: TGR.
1: TGR.
0: Okay.
1: So nisibẹ ite fẹ se digital marketing yen e ri pe ra data to ba ra data o le bo wa online wo whatsapp re o ri pe ti data ba ti tan ko ni lomo se mo paro data yen ma ra ni so aye odo a fe ke eyin na ke wa gbo nipa nkan ti e le se pelu TGR te fi mo le ta oja NRI ni online
0: ma le gbo yin
1: dada yes sir
0: ile se NRI ati TGR.
1: Yes, sir.
0: Any ajosepo
1: de pori of olorun sir
0: won ma train awon odo ti won ba wa si NRI
1: ebere sir tan ba ti wa se NRI a train
0: won le ma ta oja NRI nikan
1: bi won ma ta oja NRI ko da won to ba ma fe ma ta ayo eya time yen online o fe gbe segbe kan to tu ma rowo degbe egbe afanu e wa o ma fi TGR yen o fi ma ta data ya time o ba fe awon to fe load kina pe
0: cable
1: subscription overload wo nepa TGR irono lo bade so ere change long won mo fun won nti epere were o ma gba yun bo se nta je naira o ma gba todo naira o tu ma gba ti odo TGR
0: Pastor Solomon
1: yes sir
0: fun awon odo yen ti fe train
1: yes sir
0: ki se naira yen kan lo fe train e bayi
1: yes sir
0: ile se nla ti en gbe bo
1: yes sir
0: pe ki o collab pelu yin
1: be ni sir
0: bi ilu la won do ma san
1: fui dalele koyin nipa odo fe olorun free of charge ni
0: boye gbon nkan ti mo so
1: ani dalele
0: mi fe ko je pe ofe ni rice ran lowo o me kan odo ba wa
1: be ni sir
0: ofe na ma fun ani training yen
1: training yen is free of charge fun gbogbo odo to ba ti le wa ni dalele koyin tawon yen kan gbowo rabatarabata kakiri ofe ni rice ti o tu ba nse yen
0: wa kon bo se nta product e na rice
1: product e na rice
0: tan ba ma to ma another product tan fe ta na nko
1: won tu fa platinum for de ra tamata bata won tan be online ipa won na nta phone won won di ba won advert e se ma wa so di phone nipa bo se terabata
0: o
1: daddy mo ra laptop mi ti kan online mo ti ra awon laptop ye find e bi pe sa na in to tu wa sele ni pe opolopo awon oja yen te ba ra tori pe won pe ni pay on delivery ke se pe won kokko send owo si o ko ma gba o iwo to ba je mo ke loruko e o le ri sese nbi bo ya wo ma en to ba je pe
0: tori
1: pay on delivery o ba ti jo oja bayi iro genere to ba ma ra to ba ti ri bayi iro awon to ba je pe platform ti won online yen ti fe ma se to ba ti ri oja bayi o ni awon yo to se wo bo bo lo se le se ti o ma ja so wo fun e gbogbo e la fi ko e ta ko e so owo oja ni kan ni wo wa tan ba ti gba deleko deleko tan owo oja tan ra ti won fi bere si se se sugbon be se le ko ofe la fe se fun yin
0: awon ojo wo ni won le wa fun danileko
1: e si pupo ejo ti as ya soto fun awon eto yen fun youth empowerment on digital marketing with DGR o na ni ojo Friday sir
0: okay
1: ojo Friday ati ojo Saturday
0: awon address ti mo daruko le kan na na ma wa
1: awon address yen ni
0: sir ele ti o wa ni Akure
1: yes sir
0: e lo si dojukoju Ade Super Hotel
1: yes sir
0: e ma ri complex kan to wa ni egbe AP filling station
1: yes sir
0: ni along Ilesha garage
1: la
0: Akure
1: yes sir
0: to wa je pe ni Ondo ni e lo si Ademakin wa shopping complex
1: yes sir
0: ni dojukoju First Bank
1: yes sir
0: Agogo Oke
1: yes sir
0: ni Yaba ni
1: yes,
0: Ondo
1: yes sir
0: ele to wa ni Ore Akeredolu shopping complex opposite Pima Hospital along Okitipupa Road ni Ore e ba fi number e number e ka won yan tun gbo
1: 091 57 54 93 90 o tun wa lori WhatsApp o te ba fe te
0: ate
1: 091 57 54 93 90
0: tabi
1: 090 29 12 8502
0: Eh kan si
1: 090 29 12 8502 Olo tun mi fe ma so nipa awon youth to je pe won ti ja anfani yi sa to je pe won atu je liability fa awon obi momo lati gba ti won ti gba idanileko yi ti awon obi e si wo owo perete fun won lati bere eto yi sa so oja ti won ma ma ta lori online yen ati bo se ma reje pelu TGR yen gbogbo ipata a ko won ti won ba ti de won apere e ma binu sa mo fe soro ji elomi wa ti je pe won ba 100,000 to fi se capital o ti generate opolopo owo tori pe owo to nse ise o yato si owo ti o sise sa so current e wa so pe okay awon oja to ma ra iye to je re to si ma ta oja lori platform online TGR are you getting me now now awon data ati opolopo awon nkan ta nlo so nkan to wa fe se online o ma lo data data to fe ma lo yen bo ni o se ni go nipa ibi ta ti mu TGR wole niyan tori bo se ra data won tun sowo fun e bo se ra recharge card won tun sowo fun e e to je pe nigba mi wa awon platform kan ba to te ba ti ra awon kan yen tan won o tu deduct owo nu account yin ni won so pe charges on awon kan te tin ra but TGR we convert your expenses gbogbo charges yen awon wa so di income fun yin to se di charge won mo fun won ni ere ni bi platform TGR bi o se di charge data tera data either for yin abi fun elomi so ti done meji o le bi platform yen ko fi ma ra data fun yen ko ma fi ta fun awon eyan o le ma fi ra yata ko ma fi ta fun awon eyan o le fi ma ra ehin bawon eyan se tv subscriptions go tv start time dstv wa ma bawon load e easily simple are you getting me now ile se tg aure ko mo se bi boya sese de ni awa ti nlo la wo pe ere na ture ta le fi awon eyan it has started since 2018 register with the government when you see a small group of life in the batua nitori de for kamani na wa naira to loruko la fi ope ni sa lalubarika yi e ri pe mo so pe won gbo lo si oke okan ni naira awon na won gbe awon eyan won kan ti a ti wa pelu won gbo lo oke okan se wa to je pe o fe lo oke okan o fe se rere a platform naira wa nbe fun e ti tiji a to le fi ma ti digital market yen iroyin ayo la o ni je fun
0: o da e je ki a se bi leyi awon kan wa to je pe bi sama se jina sile bena ni oro kan ma manipulate phone kan ma te phone sugbon to je pe ke yan si sub ko koja sibe owo won ya si talaje se ko ni si aye fun ru awon iya to fe ma se alarobo nri ni
1: ah awon kan ti wa to je wule ti salarobo re to je pe pelu ori ofe olorun awon ja soju nri ni awon agbegbe kokan iwo to wa number fe ja soju nri o ma pa online o mo bi se te phone abi o le se katakara o ni sub in fact iwo to ba wa fun eto yi bana nri kan be product wa ma fun e lofe iwo to ba wa fun eto yi awon 20 akoko to ba akoko wa
0: 20
1: to ba akoko ma fun won ni nri banner to je pe in fact gbogbo awon to ba tin koja ladugo won won le je kan mo wi pe nri egbogbo won ri lodo yin kan fisibi shop re tabi ko fisibi gate ile re gbogbo awon to tin gbo wa lotun lo si ti won wa nri kaakiri won le kan si ile re won le gba lowo iwo to ba wa fun eto yi lodo friday ma fun 20 lofe iwo to ba wa lodo saturday na ma fe eye 20 akoko ni o to ba ti pe mi a tete ba emu number sile sugbe kesi pe mo ba mo number den sile nikan to ba ti tete wa de eyin te ba ja ma fun number 1 2 3 4 5 to 20
0: a fun ba da yen la fi kun yen o le ma je pe the first 20 the first 20 to ba koko wa na ara e ni sugbon won godo ready lati ra product
1: register pele nara kan ko
0: product to opolopo la gba bana be ta ni pon ti di nkan to fe ma sa ila tabi o fe ma sa iwa
1: ko da to ba di ba de hello do won bayi awon yo bere pe se le gogi yen so opportunity automatically eyin 20 te ba correct sa pelu wa o na ni half ni bana yen so that one nemo di so bi to yo ma bi bana yi lodo yin won mo bere okun yen iwo si le o le gogi lodo so to ba ti wa to resa o gba egogi yen lowo a si fo bana yen ni ofe
0: so eje ki a lo si odi keji a lo ni ati ide youth empowerment ile se nri ti gbe digital marketing kale fun awon odo ti won ni phone tabi laptop ilese nri pẹlu ajọṣepọ tgr ìyẹn top up and get rewarded ni wọn yóò kọ yín bí ẹ ṣe lè ṣe digital marketing láti ta nri product tàbí àwọn product míì wọn tún kọ yín láti ṣe cable subscription year time loading data tàbí ẹfẹ san àwọn bíìlì kan online tẹsí mọ ìgbìrì rẹpẹtẹ ọfẹ ni ìrónilágbára yìí ọjọ friday àti ọjọ saturday yóò mọ wáyé ní ìlú àkúrẹ àti ondo ẹ kàn sí nri office tó wà nílùú àkúrẹ beside ap filling station opposite ade super hotel along glacier garage àkúrẹ tàbí ademake wa shopping complex opposite first bank agogo oke yaba ni londo epe tabi ki ate atejise yes I can see 0915754930 0915754930 tabi 0902912850 0902912850 tabi 0833842322 0833842322 ayewo fe iyen lo lowo abe ti cancel e
1: ngbo a cancel
0: ojo oni kan yen wa fa yewo
1: fe awon alayewo fe yen lati monday agogo mejo looro titi di agogo marun ayewo fe yen o si sile fun won from monday to saturday now kini purpose ayewo fe tori a le ma so pe ayewo fe yen purpose e ni pe koni je ka fi ogun ori fifo ka fi wonu number 1 number 2 awon tanje in ti o ye ka je to ye pe awon kan wa to je pa nje to tun mo fa isan leyin ba te ba ti gba lafia tan so ayi te ti wari te ti se kini sayewo ta ra yin ti wa oke dada e la nfa lati wa lati mo prevent it's like on eso ara yin bo se rire okere o po e reduce onje ba tori no nje lopolopo asan ti nwole sa o sugar lomi bo se rire to gele mo won ni diabetes ponta bo ni o se ni ponta so ayewo yi yo gbegidi na awon isan yen only purpose staff is okay, okay, I will come back one and
0: over one
1: from Monday to Saturday. That I go make your lot to the go maroon here on it.
0: The LKG and T above a digital marketing. I say NRI, but we force up or TGR. Money are you up in or your Fridays at Saturdays? Lagumel and Kamawa?
1: Ni or your Friday, and what to Jara Kure, to the time by time, you know, sir. So, I'm going to call someone say what Thomas say to you for 1 hour. It's just 2 hours. Larry 80, I go major, so I go, I say I go mewa.
0: Mewa, Rob.
1: Benny, sir.
0: Oton?
1: Oni. Near Joe Friday, so I want to take a time over.
0: 8 to 10 a.m.
1: In the morning. I want to Jara and Kilorukobi. I want to
0: Undo,
1: Undo, Okitipupa, Benny, sir. Timoja, 11 to 1 o'clock.
0: 11 to 1 o'clock.
1: Ben, 2 hours period. Nani. Then I want to see Oresa, Oregon, to the office. It's already now. I'm time. What you want? Time for one. Only that's it. I go go metas. I go go man.
0: What you're banning for see? Okokola Rawin Leti Amenubai. Kante Atejise NRI. Yes, I can. NRI. Yes, I can. See, I'm on number 091 57 54 93 90 091 57 54 93 90 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 tabi 080 33 84 2322 080 33 84 2322 Pastor Solomon,
1: yes sir.
0: Eja ni akotan enyara.
1: Ni akoto eyara won so pe umbo awon lande de won si ni pe prevention is better than cure. Eyin to ye fe ki ala alafia ko ma je ti yin e jowo mo fa koko yi mo fi so fun yin pe e dakun e mo jawura wa niran e je ka sayewo fe alafia yo si ma je ti wa. Then awa to je pa je youth eyin youth eyin odo ta eto digital marketing wa fun e dakun te fi opportunity yi ke fi wa ke je ki awon to wa ladugo yin ki won pe ni Nigeria the AC wa nbe tori ni pe se tori o tun toro je mu ni pe to yi o tun ni di bukata fa won obi mo won lo mo tojo awon obi re a fe ja lagbata sub tabi egbele wa ati fe mo ta mo fi anfani yi mo fi so fun yi pe ire nla unle mo je
0: oruko yin
1: oruko mi ni Pastor Solomon Oluwayemi
0: to olowo kere Joseph oni oruko ti mi ki ajin dara ko ma je ki ara gbogbo wa.

0: Keep it locked on Adaba FM.
1: On your track, set.
2: Mun sare ije yi lo Adaba si mura lowo ere ije yi ki se ti alagbara Adaba gbera o fo ba won lona o tun fi won sile Adaba 88.9 FM o ti gba ko kini o si waju awon egbe tele leyin.
3: Mo ki wa okunrin obirin omode ati agba aku dede wo yi aku akoko yi mo mu ikini wa lati ile eko Educonsult University ta tun mo si Educonsult School of Preliminary Studies eti olu ile eko won kale si Ibadan ile eko ilo sagbateru advanced level A level fun awon omo wa ti o fi ya won kankan lati suriri lati lo kawe o ti le ni 24,000 students ti gba Educonsult koja ti wole eko ga university si 200 level temo temba ti keko advanced level laarin osu meje si mewa pere 200 level ni won lo wo nile eko ga university to ba wu won focus ti ba fe se lowo poku ti o gara rara lawon mo ngbe ko advanced level nile eko Educonsult University ile eko Educonsult University yo tun wa ran won lowo yo se atileyin fun won leyin ti ba gba iwe eri advanced level tan lati le ri anfani ati wole eko university ti ba fe focus ti ba fe se tori pe iwe eri o ni A level okan na awon anfani to wa nipa A level niyan iwe eri bi HSC aye jo ni bigba to mo ti ni OND tabi NCE o ni ari osu bi meje si mewa pere o wa ni won o se won pa sere tori pe awon akosemose oluko lo wa ni eko Educonsult mo si ni gbogbo eruja ti omo fi keko ti fi yege lekan soso awon ile eko nile okere ti won lo certificate A level ta mo ngba ni eko Educonsult won bi won pe bo won se se tori pe awon omo won da yato ti won yanranti dada ti won wo ile eko giga university ni Nigeria ati loke okun e wo ogun afakoko eni sofo ni buri awon mo wa e je kun o gbe igbise ka mo ye dagba kale eyin odo ati eyin obi na e dakun cherry awon mo to ba wo advanced level ni isin ni wo yi odo tin bo won tun ma fo won ni 200 level nile eko university a je pe awon elegbe won ti a ti wole ni isin won lo pade won ni 200 level nile eko university ni awon to ba se advanced level bayi won tun ni mo fi akoko sofo mo ojo si ni lo ka won mo ma dagba kale lokun lo be won e je kun lo bere advanced level bayi o ko wa si ojo ori to mo ni fi bere advanced level se ma ti jade wi mewa bayi ojo ori to won je won ti le lo bere A level modun me nla ni me dogun ni be ti ni additional certificate ti advanced level be o na ni o ya won lati lo wole eko giga university ojo ori o ni nkankan si pelu awon nigba ti won bayi wole pe kin re ki ojo ori won ni o je se n fokan si awon nkan ta n so lori eto yi 200 level na mo lo wole si o pelu direct entry ni won o nilo lati se idanwo UTME tabi post UTME kankan mo nipasẹ ajọ jamb won na won ti gba form direct entry ti won wa lo iwe eri A level ni advanced level lati wole si ile eko university to wa wu won focus ti ba fe se ko ni ra o nile eko Educonsult won mo so pe A level le awon mi pass afa idele eko Educonsult ni e ba dele eko Educonsult University bi awon ti saju ta so korokoro oni won lafani lati wo 200 level ipele keji nile eko university nigba ti n ba pari A level tan awon omo to ba se A level ti won ba lo wo ile eko university awon no lafani o lati se ruru NYSC beni won lo seto agunbaniro won ti won ba ti pari ile eko university won e wa ri nile eko Educonsult aye legbe wa o to se pe ajo dabi ile ni nitori na ko si bi to mo ti le wa discipline to gbangban o wa wa fun mo ko si ere isekuse tabi iwa kiwa ni wu koda ko si itekute lori fonu o ta mo ba ti de ile eko Educonsult won mo pe aya bele o be si ere sisa ni o be ni to mo ba serious tele to ba de ile eko Educonsult awon obi gan mo pe o ti doju ise be ni ile eko Educonsult ni o se lawon akeko okunrin loto obirin loto ni o labe awon administrators iyen awon alamojuto ti a je akosemose ina ba duro ri hostel mall wa nbe to mo ti le sare ran kan to ba nilo anfani wa fun omo lati sori loge jokunrin jobirin won lona to ni itewogba bakan na aye ere idaraya wa table tennis court basketball gbogbo e ba nba o fun awon lati daraya ṣugbọn gbogbo e labẹ ikone lejanu discipline to gbọngbọn oni ni o sele nbe e wa ri ni ile eko gbọngbọn gbogbo eroje eko la
4: yan ile eko edu consult awon akeko eleyi to je pe won gbiyanju lati fe lo si ile iwe giga pelu A level ti won ko won ni ile iwe lati le je ki won lanfani ati bo si 200 level lawon varsity lole de Nigeria en to je asoju edu consult won ti wa ni ile agbara pelu wa losan toni ti won to mo ba wa yanana lori anfani ti awon akeko ti won le ni lasiko yi e ba ka won ara ile
5: ese gan oruko mi ni Adelanke Adegunleyin emi ni admin officer fun edu consult ni lu Ibadan
4: to oda anfani wo ni e tun wa fawon akeko lasiko yi
5: ese gan oduniwa aise aimo foloko
4: be
5: ni ni Ondo State ati agbegbe e nta gbe dani na ni A level ile po gan tawon eyan se kakakiri sugbon to mu wa yato po because anybody to ba ti join edu consult o ti mo pe definitely o ma wole si ipele keji ni university ti gbogbo eyan mo si 200 level A level yan se Cambridge JUPEB ati IGMB JUPEB Cambridge yi o je eto eko fun omo to le se te to eyan omo to ba se Cambridge o lanfani lati lo si university to ba wu ni orilede agbaye ni 200 level lo ma wo awon eto eko idere ko kin expire pe to ba ti se lodun to pass wa tutu se lodun to ba ti se lekan o ti se na niyan so JUPEB tun mo JUPEB ni joint university preliminary examination board ni la glo nse ko kari eto yi to de je pe o je tewogba fun gbogbo awon universities to wa ni Nigeria yato sawon perete kokan

Jelo ogba si jebo asegbe osi laye be mo sori ko gbe ni o le o kan kan nu ni awujo lori le to to gori ategun ka jo fi yi ko gbon eto to si so loju awon ipenija aye ila koja ati gbogbo ojutu si su omo ni pelu baro yi ni po waye wa isele atawon ona ta le gbe gba lati fi ran eni lowo gbogbo ila koja awon omo edanu aye o ni si pelu akosile ayemo wa ajumo bi osi kan ta ni eni adani waye ba ran si ni se ni lo.

ti fi anu bi omo edawo ninu aye ta lo dabi re ta jo dabi re ta lo le bere se owo re wo olorun adeda aseda oba to ni gbogbo aparabata porogudu oba ti gbogbo pada ojabo fun to ba dojo ikeyin olorun to pa wa mo tebi temi oba ti o je ki asiri aye wo tun sowo ota oba ti o je ki oro wa ko polukuru bosu opojo lo ti ro ti le ti famu opa tegun lo ti fe ti idamu ti tire ba won eyan ema mo so fun won eyan pe lopolopo gba ti nkan ba sele so meda won ni ah won ti tawun lofa won tawun ni gba kini akeke aye o ni ta ofa aye o ni ba o ije je mo pe lopolopo awon nkan buruku won yi to sele awon isele to nba tegun rin ni ategun odi o ni fe si o ategun odi o ni fe si mi na o ni riri ibanujẹ ninu aye oro ri o se le dojuru mo ki kaabo sori eto awujo olore bakan na de mo ki gbogbo eleyin ju anu kaakiri gumerin agbaye gbogbo christian mo ki yin o eyin musulumi mo ki yin eyin elese ibile mo ki yin ko se sin ko gbọlọrun gbọ ko dadu mo keyin na gbogbo eda tọlọrun da parapata ti n be lorile yin pe gbogbo eni to n fi isemi omi eyan mi gbogbo iko apata ni mo ki pe eku dede asiko ye asiko ojo osinmi oni ije aye se biribiri aye dori omi oduro orun se biribiri orun dajale o ti kan eku le o se dada ni mo ba aye atode loni gbogbo gbale mi wa mo so pe awa ko elidumare oba ni o tori pe gbogbo eda to ba tin so fun pe iwo ni iwo ni iwo ni mo so fun o pe iwo ko o elidumare ni so fun opo gbere re ko lo fi tobi nigbo ime fore ko ni fi nla kaka ni jo awon irin koriko ti won je ti won fi lola le omi ewure na je ti ojupodun gbulo ati olohun ni ase ina ni na fi njo ase run olohun fi ran e ku simi oni o happy sunday to you all ibanuja yi oni mona do yin o e ni sare sare ke burin burin ke jobu ke mu ke e ni sare mile ninu yara o ni tataro mo ni soro o ni tataro ko re ni soro ikorita toro eda monde ti mo dojuru bayoro te wa ti debe o ti doju Olorun bo tu ebi adura wa niwaju Olorun Olorun ojo yi pada eni to sokun Olorun kole fun Olorun rale fun mi Olorun o ko rale fun o eni to ti rale to sokun Olorun kole fun mi Olorun o kole fun o eni to ti kole to sokun Olorun ba nbo Olorun bo bo asiri ri o wa ni tubo asele oko kanju to to laye o ni kanju ko bo se le oko slow to ninu rin ajo aye bo se le oko slow to ninu rin ajo aye ota o ni ba o omaraye o ni get password re gbogbo eyan laanu eto yi parapata mo ki yin atokunrin atobirin ri pe ba ri enikeni to nife iru eto bayi ke seto ni won nife won nife olohun won nife ase olohun won nife orun yan olohun won nife ase tolohun pa wo me da eniyan ase won na si ni pe enikeni to ba nipa lati seranlowo fun ohun le ni keji re gbogbo eyin te n pe wa kaakiri agbaye mo ki yin mo dupe lowo yin pe e seun nigba ta pari eto nijejo opolopo awon eyan ni won bere si ni pe mi pe a omo ba oyediran baba awujo olori akiyin eseun eku eto sugbon lori eto yin e mo n pariwo pe awon eyan akure awon eyan akure ko ri be o eni akoko to koko pe mi won pe mi lati Benue State ni ilu kan to n pe ni Otopo ibe ni ba mama yin ti pe mi sakiyesi pe awon gan mo n gbo adaba to si lalewu lodo tawon enikan naa pe wa lati Eko enikan pa latabikuta o wa do iyanu Olorun fun mi pe nkan yokan ni gbogbo won so pe ejo e ma ko Nigeria papo e mo so pe Akure nikan lo nsore mo nje gbogbo bi teyin naa ba wa gbogbo aye te wa te tin gbeto yi Olorun fa igba yin o ara oni ni ara o gbodo ni yin eyin o gbodo ri nira ara o gbodo niyin o eyin o gbodo ninira o iran ogede isokun ati de ara o gbodo niyin o ara o ma niniyin eyin o ma ninira ara o ma niniyin o eyin o ma ninira o iran ogede isokun ati de ara o gbodo niyin o omo ba Sunday oje diran loruko mi okunrin jeje ire ti ofaran ajo baba dada eje lori eto loni adupe ejejo gbogbo eni Olorun lo fun mo tan wa sori eto yi mo wa lo sajo mo tajode mo ro mo bo lajo ti mo lo iro kan ni mo gbo mo kan won na lo wo sa iro obi ni mo gbo mo obi lokiti odan ade wole wo lu oni ti gojogun ede koko irin mi ko mo dabi

0: kunle mi komo tabi oke ki kuta e kunle mi komo tabi e legba igbera ago tere lo unikan e ni dani kan saye e kunle o lori eto loni ki se mi nikan ni mo wa lori atagun mo mo wa kan be lori eto yi mo fa je ko mobile ko ko kale mo fa je ko ko kale ko mobile orisirisi ipenija wo meeda ninu aye atawon ila koja wa ti sele ba sele si omo eniyan nigba mi wa ma bere lowo olohun pe o se je mi olohun bi o ba se wo ta ni ko tu wa je on ka lugu fast calf ti eda ninu o to se ko wa yato sira won o olowo na nsukun o ko sun sita ni o ina abi aso ton jon ka loku ta fin de eyan ije mo pe ara awon isoro yi na wa ninu ohun to fin pe wa le eyan ibanuja yu ni sele si o oro ri o se ni dojuru mama alafia ni fun yin o mike ni koju si awon ara ile ba soro olohun ko duro ti yin amen olohun ko wa pelu yin
1: amen jesu
0: sumo mama o dada mami ki loruko yin
1: Daramola Victoria.
0: Momo Daramola epele o.
1: Yes sir.
0: Olorun aduro ti yin o.
1: Amen.
0: Oro yin o ni dojuru o.
1: Amen.
0: Mami, ilu o le ti wa sori eto yi?
1: Lati ikole ni mo ti wa.
0: Ikole ikiti konu?
1: Be.
0: Bawo le se je si oni ikole so mo ikole ni ni abi e kan gbebe abe loko nbe.
1: Omo be ni mi. Omo ikole ni mi.
0: Omo ikole gangan ni se le fede kia
1: iku le o
0: e bere pe se dada la la le wa
1: se dada ni ya o
0: o
1: dada le ra ule o
0: to o ti da bawo na
1: alaafia ni se o
0: e pele mummy oko yin ko
1: o ti ku ti pe
0: ah ki lo sele nigba na
1: o kan siki die na ni won de o de ku
0: yo ti todun mi lo
1: Ah, mi kan ranti mo damu ti de mi mo gbogbo nkan mo
0: ah awon mo yin wa nko
1: mo wa
0: omo mi lo ni ebi fun won aba awon omo mi lo lawon omo yin ai bolo mo ko mo
1: omo mefa ni mo bi
0: se baba to salai si na le bi gbogbo won fun abi ba eri mari
1: mi eri mari o ni mo bi won fun
0: yo ti te ba ti wa ka limited age tere yo ti todun mi lo ti baba ti salai si kankan
1: a ti fe to bi odun meedogun
0: 15 years
1: ma ti to be
0: ah agba ti de seyin na yo ti to be na e ko agba e pele
1: se
0: soju yo wa da yin laamu ju bayi te fi de bi
1: ni o na ni mo wo ti mo de nsin
0: momo awon yin ko ti awon yin ti dagba dada
1: won ti dagba pupo na tori e mo ikon yin ti ni ko se se tan se ti se n to n sise nu won
0: se won ko se ni abi won lo school
1: won ko se won re n to se lo school lara won
0: se won ti se freedom abi won se wa lenu e ko se
1: won re le to se wa lenu e ko se won de re le to ti e ko won kan fi ti se freedom gan to fe se freedom gan mi rowo ti mo le fi se
0: mo mo se e mo binu se mo le bere bere
1: mo gbo yin
0: pelu be se ri se e sick ni abi ki lo the word se strong ni
1: ko se mi strong lo titi sugbon igba ti isoro de bp mi ti rise up mi wa lagbara lati sun ko mo
0: bawo le wa se n je bawo le se n toju awon mefe fa yin
1: ah olohun lo sa n toju won mi mo tori opolopo ojo la ki jeun
0: Emo Nigeria momo ti en lanfani lati ma gbo won lori ategun yi. Yo ti fe to osu mi je ti momo ti mo npe mi lojojumo ta ba ti pari eto. Won asadua. Orisirisi number ni momo fi npe mi o. Ko ti lejo bi ose kan si meji lo bayi abi momo.
1: Ben.
0: Ti won bere si ni fi number kan soso pe mi. Mo bo se orisirisi en le fi npe mi momo. Mama ya bere si ni sokun. E sanu mi ya ipo e mo je kawon ku bayi e mo je kawon se gbo omo mefa ni awon ti se wahala wahala isan ti wole mama ya bere se ni sokun momo awon to wa lakure gan ati mo ba si soro

0: yato si wipe omo eniyan n gbo orin lati le ma da enu ara eniyan dun tabi lati je gbadun ara eni awon onimo isegun na ma tun se be o awon eleyi n lo orin ti a mo si music lati le se itoju aisan ara omo eniyan nipa lilo orin ki se gbogbo igba ti eyan ba kan si dokita fun aisan kan tabi omiran o gangan ni dokita ma fun eniyan ni ogun o le je ki eyan kan ni isinmi o rest dada lara oluwa re n fe fun idi eyi won ko ni fun iru eni be ni ogun kankan rara music therapy lasan ni won yo kan se foluwa re won soba ma n lo orin lati se itoju aisan bi kiro yiro yi ile aye o ti da ironu si ile aye omo eniyan ti eleyi si le fa ki ifupa eni lo soke gidigidi ti eyan ti wa psychologically and emotionally down o si ogun ti yo fe le rorun lati wo iru aisan yi bi ki se orin ti yo le fi okan omo eniyan bale awon dokita to ma fi orin bojuto ailera ara omo eniyan awon music therapy awon eleyi lo ma lo orin lati yi irori omo eniyan pada omo ologun to ti lo soju ogun fun oporopo osu oju re ti ri bi awon akegbe re se ti dologbe loju ogun iku ti omiran lara won ku eleyi yo ma ko idamu ba omo ologun yi ni gbogbo igba to ba ti ranti won lati le je ki okan ro eni be bale music therapy lawon dokita ma nse fun awon eyan to wa logbe won nko ti won wa ni correctional center ni inu ogbe won ti won wa yi awon music therapist le lo lorin lati le yi irori won pada aye won na yo si se be ti yo ti be yi pada si rere o da nigba miran ni le iwosan awon dokita miran ma n feran ki orin ti won ba feran si julo ki eleyi ma se be ko ma lo labele nigba ti won ba sise abe lowo eni ti won sise abe fun o na yo ma je gbadun orin lai je irora kankan bi ti wu ko kere mo nigba ti ise abe ba n lo lowo lowo bakan na tun nko won ma lo music therapy fun awon omo to ba ni aisan ailera kan ti a mo si autism iru orin yi ni yo ma yi irori won pada tawon na yo fi mo wipe awon se le da nkan ni ile aye leyin iwa ora o da ko fi mo awon omo ti ko eti igbo ti won fi bi won awon premature baby awon dokita ma n lo orin lati le ji awon omo yi si ile aye to dun moran moran won yo gbe iru awon omo ti ko gboyi si inu ero to lowo oro won yo so opo irinse lorisirisi mo iru omo be lara lati le ma bojuto eya kankan ninu ara won leyin eyi nko won yo tan orin ti a mo si music si inu eleyi logan ti ori yi ba ti bere iru omo be yo le ma na pa sotun ati sosi yo le ma yira pada logan to orin ba ti n wo inu eti re lo awon dokita ni niru asiko yi eje yo le ma san dada kakakiri iru ara omo be music yo ma improve blood circulation lara premature baby bakan na niru omo be yo ma ji pepe die die si ninu opolo awon iya wa gan nile yoruba awon gan gbiyanju ki mo to de lodo awon oyinbo onimo science awon ma n korin daada fun awon omo tuntun ni titi won akani ma sukuma se bi mo ti be o lekan ati be lo iru awon orin yi o ma n je kara awon omode bale daada o ma n calm nerves won ti won yo si ti be ti won yo sun lo tantan bákan náà ló tún jẹ́ wípé àwọn dókítà tó máa ń lo orin láti fi wá àìsàn àwọn music therapy wọ́n máa ń lo eléyìí náà fún àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ jẹ́lé òsinmi àwọn tí a mọ̀ sí kindergarten orin ṣe kókó fáwọn náà dáadáa o yálà orin tí wọ́n lùlù sí ni tàbí èyí tí wọ́n kò lùlù sí rárá eléyìí ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó ní iṣẹ́ pàtàkì tó ń ṣe nínú ọpọlọ ọmọdé àwọn àgbààgbà tó máa ń ní àìsàn kan tí ọwọ́ wọn fi máa ń gbọ̀n eléyìí tí wọ́n pè ní parkinson àwọn náà máa ń lo music therapy o láti lè ṣe ìtọ́jú ara títí wọn eléyìí yóò jẹ́ káwọn náà lè máa gbé ọwọ́ àti ẹsẹ̀ wọn lóòrèkóòrè tí wọ́n bá ti ń gbọ́ orin dáadáa àwọn mìíràn sì wà ní inú àwọn arúgbó yìí tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń ní àìsàn kan tí à ń pè ní dementia ọpọlọ tí wọn kò ní lè ká nǹkan sílẹ̀ dáadáa mọ́ ìgbàgbé ni ṣá ní gbogbo ìgbà àmọ́ pẹ̀lú music therapy ọ̀pọ̀ àwọn arúgbó yìí náà yóò lè máa rántí ọ̀pọ̀ nǹkan tí wọ́n ti gbàgbé láti ọjọ́ pípẹ́ wá ise kekere ko ni orin se oni nu igbese aye omo eniyan koda orin ti a mo si music yi on gangan lawon miran lo ko nipa re ni ile eko giga university ti won si ti be gba opolopo degree mo degree lodo ti ti won koda awon ni mero miran gan wa to je wipe nkan to ba ti ni se pelu ni on gangan lawon fi gbogbo ajo aye ti ti won se o sound engineer ni won pe awon ile yi orin ti a mo si music popolopolo o fi je wipe ye eniyan ba se mo lo be leyan yo se gbadun re to ni ile aye music the art of arranging different sounds to create a very sweet melody
1: ile ise pataki kan to ma nba ni seto eye ikeyi fe ni to rele ni lati se fodera o lo ma nkeyi tomo tebi tara o lo gbe o ni ke ma pe won fun gogo services to jomo ti fodera to ri eni to soju oda bi en to se yin sise eye ikeyi to gba yi fe ni to rele a ma mu nkan rere ati nkan pataki bawo mo le bi e to ni e ko la lati se for bachot casket ni to vre wa to ti wa nle e yi ta fe ki won fi construct ara te ba fe wo ni device won fi gbe ni rere wole ikeyi on that case ye awon onijo olorin oni fo to bu aya si sha plans lati ba yin gbe yan lo lewo so without any delay bi eni to ti sun lo si bi ipamo o si se bi ipamo fun olugbe eleyi to wa magnificent and secure come to Saint David Mortuary Longowo Expressway agbogbo area akure lati se fodera home ti e ka won wa ni ipesa na lo tu wa kale si Saint David Mortuary yo call 081-321-288-64 or 081-489-516-33 gbogbo eni to fe gbe yin teyin se fe ni ya re e ma bo ni lati se fonira.

0: rise and shine.
1: Mo ki onile mo ki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni Baba Kerewa alase ati oludari Stand Action Koboko eike ikudie kudie to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number mi 08164 1277 lekan si 08164 1277
0: ki la mo si Stand Action Koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso o ni a pe ni Stand Action Koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera daada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e tri pada si boda asuke suke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin nikan soso aiso ti o gbogun olowo o le fe se wa gbogbo nkan ti o ba le ma se wo lomo okunrin n fe ko gbianju ko wa ba mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number mi 08164 1277
0: egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba la wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra daada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kereju ojo ori re lo aja fo re o le gbe ra daada ma fi dagula
2: mo wa ni waju Continental Guest House Nepa nilu Akure
0: ibe ni o wa to mo okunrin nikan mo nse toju ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba ori kelika ara nro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin resi ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi 08164 1277 08164 1277
1: nkan
0: ki nkan ti o ba se e boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi ti o ba ye se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagun la gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara n ta e ni abi ara n ja eje ni abi inu re n kun ni gbogbo igba orukun ru e ni orikerike ara n ru e ni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe nkan omokunrin yo dodere a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isan ara ni se mo pe ogoko wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se nse ibi to bi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isan ara omo olomo okunrin isan ara kan wa to sise pato ti isan ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jejije wọ́n fẹ́ ṣe gáàtì ẹ nǹkan máa jáde níbi gáàtì ẹ wọ́n máa fọwọ́ tì sínú irú nǹkan báyìí yóò dà kan sí mi.
2: Ní iwájú Continental Guest House Nepa nílùú Àkúrẹ́.
0: Ibẹ̀ ni mo wà gbogbo nǹkan kí nǹkan tí ò bá ń ṣe wọ lọ́mọ ọkùnrin nínú àgọ́ ara nínú iṣan ara ọlọ́mọ ọkùnrin nìkan ni mò ń pè o gbogbo nǹkan tí nǹkan tí ò bá ń ṣe kan sí mi.
1: Phone number mi 08164 1277 08164 1277
0: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kaakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija ti tiẹ o tiẹ ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to mọ ogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju ọlọmọ ọkunrin nikan ni ti ẹ ba ri ọlọmọ obinrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ o ni o se wa itọju ọlọmọ ọkunrin nikan soso o ni mo n se kan si mi.
2: Ní iwájú Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number mi 08164 1277 lẹẹkan si 08164 1277 27 77.
3: Eyo yanra oyunkun ekitikete emomo ni goroso ekiti orumole keje bawere ni wele kiti wo fere rule lolo ka muro olorun abolu si dikie wo fere television ni o wo fere fan ni o wo fere deep freezer wo fere washing machine wo fere microwave wo fere ro kitchen gas cooker and co eyo abolu si dikie eyo wo yo asan die kan de gba ne ele lori wo yo san lososu wo yo san losose ko ati san ore da a gbe un ko yara ko so ti ye obe na run yeye lai se ele ni o office re le danko plaza laji losun lado ekiti e o wo kan si o pelu number 0707484 3351 emi pe le kan si 0707484 3351 so ti yo yare ru le o.
4: There is a school in Ondo State. It is located in Akure.
5: Honey, I'm worried about the future of our children.
6: You always are. So what is it this time?
5: Their education, darling.
6: If you are talking about the quality of schools, darling, I know one good one at least. The school is particular about good conduct and excellent knowledge impartation. And it invests so much in equipment and quality teachers. I speak of Adetola International Schools, Akure, Nursery, Primary, and College.
5: Can we afford it? And where is it?
6: 42 Oshinle Quarters, Akure, and 30/32 Oshinle Quarters, Akure. And honestly, for several decades, the school has made education affordable without compromising quality. Now I am not answering any more questions, darling. Go there and ask them all you want, or call them on 0806-694-0238 or 0703-092-9110.
5: I trust your judgment, dear husband. So let's do it then for our boy and girl next session.
6: Oh, one more thing. Entrance examination into Adetola College holds on Saturday, July 19 at Adetola College, Oshinle Quarters, Akure, by 9 a.m.
7: Un gogo niye te ba ti gbo to dupe ladaba oja odun ti bere
8: oja odun ti de adaba gbe
7: ki le ntasa ki le fe se ma ka ba yi gbe jade lasiko odun yi aspe won ti kojo odun de karajo odun katajo odun keji fa odun apolowo oja odun e se amona o papata yori la igba pe se kise eto oja odun ni classmate to ba de bi ka polowo oja lo video adaba latasiko yi lo da ipari december gbogbon
9: oya e ma bo wa
7: ti wo na ma gbe yin lodun yi o ori eto ojo odun la won loja tun ile ise tin fe ni mini feji meji feta feta ta je kura won to jora won e ko si wa leka ipolowo oja adaba to wa ni mosilo building legbe a division police station oba deshida road akure te ni eto ojo odun le ti fe polowo odun yi adu jogba jogba aji jota wara wara fun ekunrere alaye e pe karim sori 08030414344
10: praise 08032474686
7: Tabi Febi Sori 08060864428 Eto oja odun ni reji wa daba o ti bere
11: Mada ma lo sibe yen o Marketing Office Adaba FM ni won wa Number 1 lawa Ile gogoro to wa legbe A Division Police Station Oba Adeshida Road ni lu Akure O de tun le pe Marketing Manager Sori 08030414344 Ronke Sori 0703-529-5755 Tabi Grace, sorry, 08

0: kin tun ma kin ku dede wo yi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma 36 kan ni alalubarika yi adaba 88.9 fm akure ilu ilaramo kin la takan mole si ta tin gbon safefe e tu kaabo sori eto ede yoruba laririn fun eyin ti e tin fi okan ba wa bo inu we adito olodumare lati owo alagbadi ofaguwa inu re na la si wa a wa lori kejo ewe yi ori kejo ti akole re je ojo keji ninu le mogaji enudujuyo se ko gbagbe wi pe mogaji le enudujuyo onu nse be to nso itan ko temi lorun fun wa ko temi lorun ti wa ni waju esu ohun wa owo dandan ni nibi ta ti danu duro ni jejo ibe na la ti ti tes waju fun tojo toni loruko eni keji mi ta jo ma mu eto toni wa si ti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo fin ki yin ku ikale esi tun kaabo sori eto leyin eleyi eni keni ko tun mu alaga binu mo olukuluku awon ti o ku de waju re wipe awon gba bi oluwa awon ni igba ti o pari gbogbo nkan wonyi tan lo wa bere ki olukuluku mu ohun osin fufun ti o mu wa ko temi lorun ko mo pe eni ti o mu ohun wa ti ko gbogbo nkan osin ti sibi ti olukaluku fun ti won si nitori ko ri ki o mu ohun lowo ṣugbọn o ti gbe won fo wa ki ko temi lorun to de ibe ni ogojo oro ojo na igba ti won ko gbogbo awon ohun osin fufun won ni jo won po popo gan ni leyin eleyi ni won pin awon apo kan kakakiri ti won pe ni apo eje gbogbo ara apo na kun fun iye aso ti won fi so apo na dabi rubber leyin eyi ni won tun pin agbari eniyan kiri agbari na to igba daada igba ti won se wonyi tan ni alaga lu agogo fun onje were gbogbo ipade dake je gbogbo awon ti won wa bere si ni wo awon won si won ni igba ti eleyi ba wo die ada enu ko inu apo eje atu ogunlogo eje si igba ti o ba tun se die to won atu apo re lenu ada enu re ko opolopo eje atu jade igba ti o tun iseju 25 se ni awon ohun osin won ni bere si ni subunule ti ko si eran tabi eje lara won mo ti gbogbo won ku won ti fi oju lasan je won tan leyin eyi ni alaga pase ki olukuluku fi agbari bu eje ninu apo re ki o gbe si owo otun ki o fi owo si le apo eje ki o se ibura o nka ibura na awon yoku ntele igba ti o ba kan ki adaruko ara eni olukuluku adaruko ara re eyi ti ko temi lorun ka ni avisha apere bayi lo lo
1: emi ko temi lorun omo ijogbade ti n gbe ile inu ni bini fi agbari yi ti se agbari eniyan ati eje nu re da majebu loni ojo 22 osu keje 1961 leyin ku oluwa wa pẹ̀lú ọba ńlá yìí tí ṣe olóòtú ọ̀rọ̀ àpáàdì ìṣòmìlìké ẹlẹgbara àṣetánì bàbá abìlísì pín láti òní lọ mo di tirẹ̀ pé láti òní lọ ó náà di tèmi mo fi ẹ̀mí mi fún un mo fi ara mi fún un mo fi ọkàn mi fún un kì í ṣe ní ìgbà ìgbésí ayé mi nìkan bí kò ṣe lẹ́yìn ikú pẹ̀lú ìgbà tí mo bá pa ojú dé tí mo kí ayé kó dìbò ṣe áńgẹ́lì ọlọ́run kò gbọ́dọ̀ pàdé mi ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ áńgẹ́lì èṣù ni ó wá láti mú mi lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi yìí ní ìjọba rẹ̀ ní ọ̀run àpáàdì ìyà tí ọ̀rẹ́ mi bá jẹ àwọmọ̀jọ jẹ ni ẹkú tí ó bá ń sun àwọmọ̀jọ sún ni òṣè tí ó bá sì ń fa àwọmọ̀jọ pa pẹ̀lú ṣùgbọ́n nínú májẹ̀mú yìí èṣù ní ipa tirẹ̀ láti ṣà ó ní iṣẹ́ tirẹ̀ láti ṣe ohunkóhun tí mo bá fẹ́ ní òde ayé ó ní láti wá a fún mi bí mò ń fẹ́ owó ó ní láti bá mi wá owó bí mò ń fẹ́ ọmọ ó ní láti wá a fún mi bí mo sì ń fẹ́ ipò èṣù ò gbọ́dọ̀ fi dùn mí ẹni tí mo bá fẹ́ kí ó kú o ni lati ku eyi ti mo ba fe ki o saisa o ni lati saisa eni ti mo ba fe ki ijamba se o ni lati pade ijamba eni ti mo ba si fe fa seyin ko gbodo sai di eni eyin irumole inu aye egbe bi mo ti wi eyin gba imole inu aye egbe bi mo ti wi eyin so inu aye egbe bi mo ti wi eyin aje inu aye egbe bi mo ti wi eyin babalawo nla egbe bi mo ti wi eyin ada o se pataki egbe bi mo ti wi won gbe agbari eniyan nisisiyin won gbe ti enu mi won da mu giri giri
0: bayi ni gbogbo won se igba ti won mu eje inu agbari ti won ko butan won mu gbogbo ti inu apo eje igba ti won se bayi tan se ni gbogbo won tun fi owo gba inu ti won kigbe onje ti won si tun kigbe nkan mimu iya ti eleda fi je awon eniyan buruku won ni ni pe bi o ti wo ki won jeun to won ko ni yo bi o si ti wo ki won mu nkan to ko ni te won lorun lai lai leyin gbogbo ipade yi alaga ki gbogbo won daada bi o ti ki won tan afi ye ti gbogbo ara lo sile apa lo si oto ese peya pelu idi ori kuro larorun okunrin ti o pe ogede ti alaga fi wa ba tun bere ogede miran nigba ti o pe die apa lo o tun se ese lo ibadi lo owo lo kengaya lo orun lo igba ti ori wa lo ni akori ati tabili ati aga ijoko ati iwe ori tabili mo enikan ninu gbogbo awon ti won wa ni ibe ba ke igbe ni ohun to ro kan bayi ti o da bi ohun eye se ni gbogbo awon ti won ti wa ni eniyan yi pada ti won di eye ko te mi lorun papa ri pe ohun di eye nitori agbara ti o ti gba lowo esu won ba wale bayi ni gbogbo awon ti won lo si ipade buruku na pada mo fe ki e wo oniruru isoro ti won ba pade ki e si wo ni pataki pe olukuluku awon ti won lo ni won mo bi orun apade ti ma ri sugbon sibe won pinu ati gbe ibe titi aye aini pekun nitori kini nitori owo ko si eni ti ko bere owo eyi ti ko temi lorun ti le bere to so di olowo fun iyoku igbesi aye re sugbon ki won to kuro ni ipade enikan ti o sese wo egbe bere lowo esu idi re ti o fi yo odun marun marun lara ojo aye won kuro esu dahun esu ni
1: eni ti o ba njiya a ma wa ki elomiran jiya pelu nitori ero wipe ki n se ohun nikan lo n jiya a maa mu ki o le farada iya re awa ti a wa ni ọrun apade n jiya pupọ pupọ ati ti a ba n tan ara eni jẹ bẹẹ ni iya naa ko lopin titi laila o ni a o ma jẹ idi re niyi ta fi n wa eni mọra idi re ti mo fi fẹ ki e tete wa si aye niyi.
0: Igba ti enikan si bere igba ti iya jije awon yo bere boya were ti won ba de orun ni tabi won se awon ni alejo die ki iya to bere esu ni
1: ki e to pa oju de gan laye ni iya yin o ti bere o awon omo abe mi ni o ti le wa fi kuno wa pade yin ti won mo janyin ni gi leyin orun eyin nikan ni o mo ri won awon ti o joko ti yin laye ko ni ri won o ohun yin nikan ni won mo gbo nítorí náà ẹ gbẹ ìwọ̀n tí ẹ lè jẹ láyé nínú ìgbádùn kí ẹ tó bẹ̀rẹ̀ ìrà ayé lòdì ọ̀run.
0: Ìgbà tí gbogbo wọn máa kúrò ní ìpàdé wọn di ẹyẹ kò tẹ́mi lọ́rùn pẹ̀lú di ẹyẹ nítorí èṣù ti fi èyí ni fún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kò tẹ́mi lọ́rùn kò ronú ọjọ́ ikú jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ìgbà tí ọjọ́ ikú rẹ̀ ku ọdún mẹ́ta a gbọ́ pé ó ń bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan báyìí sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ kan orúkọ ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà ni òye orí ó dáhùn ó ní.
2: Ọ̀rẹ́ mi òye orí ǹjẹ́ ìwọ ti rò pé ènìyàn tún lè lọ síbì kan lẹ́yìn ikú.
0: Òye orí ní.
3: Òótọ́ mà ni
1: ṣe iwo gbọ tawọn kan ma ni orun meji lo wa orun afẹfẹ rere ati orun apadi ki olorun ma je ki a lo si orun apadi o
0: oye ori ko mo pe ko temi lorun ti wo egbe isu ati pe o ti yan orun apadi ni ibugbe ohun leyin iku o da oye ori lohun o ni
2: ma da won lohun emi o ro pe beniyan ba ku emi re koku ati wipe o tun le lo sibomi bi esu papa ti e wi be fun mi n o je gbagbo
0: o nfe ke eniyan daun ni inu dun sugbon igba ti ojo ku re ku wakati meta se o ti mo pe o ma ku ni akoko yi o dabi eni pe ori fo die o si ti mo pe igbeyin eyi ni ni ku o soro lohun aro o ni
2: eyi ni ni pe o ku wakati meta pere fun mi lati jade lode aye eleda mi kini se to le yi mi lokan pada nigbati mo n pero ajaga nla yi eleda mi iwo nikan lo ku ni olutuna fun mi eleda mi saanu mi
0: igba ti o ku iseju marun ti ko temi lorun ma fi aye sile esu de pelu awon angeli re lati mu lo o nikan lori won awon ti o joko ti ko ri won igbe nla ni won koko gbo
3: elegbara kaku mo fa agbara mu mi o amile kan oju ninu oju ni elegbara leyin loju elegbara e mo di ku mo gogo imu eleyi tun fa mi ni ku mo ni pako esu o dara iya yi po eleyi tun na mi ni re lo ni waju
0: báyìí ni kò tẹ́mi lọ́rùn ṣe fi ayé sílẹ̀ kí a tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí i owó níní dára ṣùgbọ́n kò yẹ kí ènìyàn wọ owó kọjá ibi tí ó yẹ ibi tí wọn ò sọ lónìí mọ́ ni èyí bí ó bá tún di ọ̀la kí ẹ wá gbọ́rọ̀ díẹ̀ sí i.

0: kin tun ma kin ku dede wo yi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma tete si kan ni alalubarika yi adaba 88.9 fm akure ilu ilaramo kin la takan mole si ta tin gbon safefe e tun ka bo sori eto ede yoruba laririn fun eyin ti e tin fi okan ba wa bo inu we adito olodumare lati owo alagbadi ofaguwa inu re na la si wa a wa lori kejo ewe yi ori kejo ti akole re je ojo keji ninu le mogaji enudujuyo se ko gbagbe wi pe mogaji le enudujuyo onu nse be to nso itan ko temi lorun fun wa ko temi lorun ti wa ni waju esu ohun wa owo dandan ni nibi ta ti danu duro ni jejo ibe na la ti ti te si waju fun tojo toni loruko eni keji mi ta jo ma mu eto toni wa si ti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo fin ki yin ku ikale esi tun ka bo sori eto leyin eleyi eni keni ko tun mu alaga binu mo olukuluku awon ti o ku de waju re wipe awon gba bi oluwa awon ni igba ti o pari gbogbo nkan wonyi tan lo wa
1: won tun bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan ari kan kan o si leyin e
2: maggi stack ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konfuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: maggi stack yo so gbogbo onje ta se do

tinubulubu oju ona ti down leye osoka ti won na ba sakiyesi pe iko ti ilera ara re wa nilo itoju kan si won bi ofanu ara koni kiriki aro ma wo ni ara tita itoju nu egugun to ro ni ara jijaje oju susu ko ma re ni lati

kan tinubulubu oju olo ti down leye osoka ti won na ba sakiyesi pe iko ti ilera ara re wa nilo itoju kan si won bi ofanu ara kori kiri ki aro mo wo ni ara tita itoju nu egugun to ro ni ara jijaje oju susu ko ma re ni lati nu wa eyan mo ru ko ma gbe ko wa atese ni o mo ku tai tai ni gbogbo igba airo orun sun dede eyu aseju itoju ipenija irina daada ara wuru abadi itoju kokoro nu eja ti be be lo tun toju arun ara iba je tologo pipe abe yi to sese bele to bi lori itoju awon to ma nso ku fa iroyun ni fobirin atawo okunrin ta le se daada lodo lodu fe wa boki ogun ba ni be lo lori ise ni ti obo dede pelu si asina ola ti won na ba sakiyesi pe jankayo mo nko

0: e ka bo sori eto yi se dada mo bayi o omo idile ni ki o ma be ni lajo ko eyin na ti mo wi pe atutu de sori eto na ni aha lori eto ilera loro mo ni alejo pataki lodo mi nbi eni te ti mo awo loki lu mo en ti o mo nipa ewe ati ego ti o fi ewe ati ego ti o ma raye lore nile iloki oko ati awon lawo funfun baba ikiti ni mo soro npa e baba ikiti e ma ku de lasiko yo
1: e se olotu mo ki gbogbo ara ale ni bikibi ti e tin lafani lati gbo eto wa ni wakati ati owo mo gbadura wi pe olohun ni fi aisan se gbogbo wa o
0: amen amen loruko jesu olohun ni fi aisan se gbogbo wa e ma se amen nbe baba ikiti lotun baba ikiti lo si o ka ki ule de nigeria baba ikiti ki lo fa toruko yen bi gbagboro to be
1: e se olotu ninu oro yoruba won ma so wi pe eyan ki tan fitila ko gbe si abe tabile ise owo eyan lo ma nje ri eyan ise owo wa ni o gbe wa kakiri
0: ise owo yin lo gbe yin kakiri olorun a de ma ran yin lowo lori ise te nse
1: amen
0: mo ni awon ibere lori eto mi bi gege bi asikakiri ule di nigeria nipa ayewo ti a se kakiri le yi lara awon ohun ti a sayewo le lori kakiri ule di nigeria ti mo se mo pe e mo nipa e daada mo fe bere nipa arun malegun awoka arun roparese ati arun aisan ito e je ki bere lati bi na mo bo baba e je ka ma mo leyo kokan eni ti o ba ni aisan arun malegun kini o ti eni be yi o ma ri
1: e se olotu e gege bi iwadi teyin na ti se nipa oro arun malegun awoka roparese ati aisan ti o ni se pelu ito tori fun anfani awon eyan ti won gbo wa ninu ile eje ki a mu ni eyo kokan akoko ni wi pe aisan ti a npe ni aromalegun ni aisan ti oloyinbo ma npe ni arthritis se ri bo se wa ri ki n se aisan kan soso ni o nje aromalegun it is not one disease aisan ti o ni eya lorisirisi
0: ni o ni awon ipele
1: ipele ni be ni sir akoko ni wipe o ja aisan ti o ma n daamu orikerike ara ta ba wa so nipa orikerike ara yi yala ekun ni ele to loyinbo ma n pe ni knees yala igunpa ni ele to loyinbo ma n pe ni elbow yala ejika ni ele ti oloyinbo ma n pe ni shoulder ati atanpako ele ti a ma n pe ni thumb ibara idi ele to loyinbo ma n pe ni waist

0: pe a arthritis yen o ti affect ikun yen niyan so ka wa wo awon nkan ti o ma nfa ti o fi ma nri be ikini ni wo pe eni to ba ti ndagba to pe bi 40 years and above ki asora lawon nkan ta mama se tori pe risk wa fun ru eni be lati le ni iru aisan yen
1: yen ti ojo ri e ba dagba
0: de ti eyan ti ndagba lo tori ki nsa aisan omo kekere yen lo be yato si pe yen eni ti o ba ni to ti ni ifarapa kan ni ara yala biya nipa ikolu oko ni abi ikolu keke abi be ti oloyinbo pe ni accident oh iru eni to ba ye pe o ti ni ifarapa kan biya eni to nse to nse re idaraya ni abi eni to ye pe o ma ngbe eru to wuwo ni gbogbo gba so iru won na won ma npada ni iru aisan yato si yen eni ti o ba ni weight e to ye pe o excess weight
1: boya n to sora
0: be ni to je pe weight yen to bi o le iru eni be o le ni iru aisan tori pe kini pressure ma wa lori ekun yen ati ibaradi yen ati eyin tori pe gbogbo awon kan ti a fi n gbe ara duro ni
1: yo wa lori e
0: be ni san gba ti eru e ba ti wa poju awa je ki o ma damu eyan eyen lo be yato si yen na a ri wi pe ani ti o ba nsese to lagbara so ti mo nso
1: yin so mo gbo yin ba e to ba sise to
0: lagbara teyan ma sise to lagbara
1: ju yin na le fa
0: be ni so oyi di biru ise oko ti a ni sise oko na ma
1: sise ansa
0: je ṣugbọn o ye ki a ma fi eto si ko ma je pe a ma se ani ijọba de ti so awon gbogbo nkan de ro mechanized farming ti wa e ki awon eyan wa ki won embrace ye tori pe kini ngba to ba ya to je pe eyan sise oko laaro titi di alẹ o wa se be osu kan osu meji odun kan odun meji odun meta to ba ya kini yan o ma ni effect na bi ka kara male ni ka gbe eru to wuwo ni ka sorisirisi be o ma n fa de manual labor yen na gbogbo alama bi awon eyan se n gbo wa nu ile ibayi won ma nkata mi ka lo ko kini kan ni a lo ko rin ni a lo ko cement a lo ko gbogbo awon
1: bi
0: eyan yi le lokun ti eyan ba young lati le ma se kini sugbon to ba di awon sa kan gbogbo e o ma pada
1: ara na yo bere
0: be ni sa o ma bere ni owo wa yen lo be de ka se ise pe ka sibi kan bi a bere male ni akakoso ju kan ni fun igba pipe gbogbo awon nkan won yi o ma nje ki aroma le egun yi ki o ko para han ninu ara yato si ti yen sa se ma pe mo so nipa atanpako be ni se ri atanpako yen ni kan to ma nfa ni pe ti uric acid ba po lara ta aye ti o baba le raye ma tu gbogbo awon nkan sugba e ri pe atanpako yen nikan lo ma damu eni o le ja atanpako owo le je tese abi awon ma ika
1: o te je pe o
0: a ma ro a ma kako a ma dabi pe to ba fold e bayi
1: ajo pe
0: o mu ko ni le na to ba na lo to ba fe fold e be ni ni ika ese na ma ri be a ma dabi pe o fe ma sun lera won a ma wo si egbe kan so gbogbo awon kini won yen aroma legun ni de yato si yen sa alawon nkan mi ti o tun le fa ki nkan yen ori be ni pe ka sora nipa awon jije red meat abi organ meat then pele ise pataki awon alcohol nkan mimu mimu lorisirisi
1: to lagbara yen
0: to lagbara ka sora fun go tori gbogbo awon nkan yen won le fa japa ma royan tese a ma royan then sugary drinks awon nkan didun
1: to ba doju
0: be ni sa
1: ya ma
0: ni pesi lati mu then certain medication idi ni ti je pe o leto gege bi eni ti ara o ba da mo ri qualify person e kan le prescribe oogun fun ke eyan o ma fura e lo ra
1: o ma fura e lo ra oogun to ma ko je
0: bẹẹni sa iyen lo be se wa ri yato si gbogbo awon nkan ta fenu ba ti o le fa iru aisan yi family history na to wa nbe
1: family history
0: bẹẹni sa
1: kini yen lede yoruba
0: ajogunba yen ni pe boya o ti se baba kan ri o se iya kan ri ni family
1: yen lagbole won
0: so a tun wa ma pada be so gbogbo awon nkan won yen ni o ma n sokunfa ti awon aroma legun ko wa lara de awon nkan mi to tun le fa ni pe ti ara ti o to ma n fa to tun le fa ki awon nkan won ko sele si ara ni pe ele ti oloyinbo n pe ni immune system problem ti da ayo ara bi awon nkan ta mu je ta mojuto daadaa ti o je pe o ti wa je ki awon okun ara ko lole ko ma lagbara gege mo se so lekan genetics to ba wa ni ara in family yen te ko ti se ya kan se baba kan o like ko pada de o mona imbalance apa to le fa won obirin lele
1: ele ta won obirin
0: ta
1: won obirin ma gbo beyin
0: ti o ba balance de smoking kama fa nkan kama mu kan
1: gbo ma ki o tun le da wa lale
0: be ni so be ni gbo awon nkan ti o ma fa se ri o leto kama nkan

alagba eto ki oro olorun tin jade lotu lotu hour of truth waka truth ito ti beregede tin gbina ti lala tin udira ko tun sa eto baba eto the hour of truth waka truth ito ti jo first baptist church okedogbon owo ojojo sunday ma ba le bage sori agbagbe adaba it's 8.9 fm agu mejo abo irole si agu mesan ale ojojo sunday ni o hour of truth waka truth ito ibi ti olorun tin lo iko ati iriju re Reverend Dr. Joshua Oladapo ati mama wa fun mi laye Oladapo lagun mejo abo si agun mesan e ma mi si nitori olorun ma ran oro re se yin nitori pe oro re si mu won lara da fun adura ati imoran e pe lori 08037453962 oni irere jesu ti ma de olu oba ni sola baba iyere o mo ba libali ti lu iyere ni o ma tuko eto na waka

0: Today's message is Christ, our life.
1: 오고 에코 와 토니니 크리스티 니 이예 와
0: Colossians 3:3-4 For you have died and your life
2: e yin din dun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon ko n bire fun gba gogo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin dibun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise ako ni lodo lulufere iwe atego la fi pelu re ajo nada ki fun te lugba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abomination gbogbo iga ija wa ija osi always guide me
0: southwest this

0: Oh God, I know you come out of us,
1: you. Trouble you because of your glory.
0: Oh God, I knew.
1: Because of your glory.
0: Go back, go go. Why you?
1: Don't come with glory.
0: One little fashion.
1: You must shoot out at you.
0: Oh, day lay.
1: I don't have your soul.
0: Holy shame.
1: Cannot even to walk.
0: Yo, back, go go. Why you?
1: Don't come with divine glory.
0: Oh, day lay, Baba.
1: I don't have your father's house.
0: You don't in loco.
1: Where are you married?
0: Holy shame, Lord, a woman.
1: Cannot bless over your children.
0: Holy don't call on one.
1: Cannot scatter their prayer.
0: Give it to my son, one dear mugo.
1: Either I will make them spoken out.
0: Timo, back, go go. Why you?
1: He don't come with glory.
0: Come back.
1: I have glory in them.
0: Me want send you one
1: them. That's why they trouble them.
0: Oh God,
1: your glory.
0: Messing me all that.
1: That's why they afflict you.
0: What tough as you Joseph for them.
1: I want Joseph.
0: Me tori ko go go wa ye.
1: Because he came with glory.
0: Me tori ko go go wa ye.
1: Because he came with glory.
0: What tough as you?
1: They shoot arrows in.
0: Joseph.
1: Yes sir.
0: Yes sir.
1: They shoot Joseph.
0: Tori o go any.
1: Because his glory.
0: Genesis 49.
1: Yes sir.
0: Verse 22.
1: Yes sir.
0: Kilo so.
1: Joseph ni akai leso kupo.
0: Joseph ni akai. Leso pupo
1: e ka leso pupo ni e ba kan ga
0: e tu wo bo se ni e so pupo to o tu wa ni e ba kan ga
1: esa
0: esa
1: sir
0: you get your bag be se ti pa odo
1: e ti plant the season
0: yo ma so so re ni akoko re
1: ya me this the season
0: e were ki yo re dan
1: this leaf shall not wither
0: o gbogbo to ba nse ni o ma se dede
1: he prosper
0: o ta ti ri
1: the enemy saw it
0: wi pe ta ba file yo gbile leti omi o gbogbo to ba nse yo ma se dede
1: prosper
0: e were ki yo re dano iyen ni wi pe olorun a tun protect ye ma je krinte tori be na se ta fasi verse 23 ki lo ti wi awon ta fa ta fa ba ninu je
1: won si ta fa se
0: eyin ta fa ta fa ti nbe ni agboli awon eyan yi
1: akase this family
0: tan ba je ko sami ara fa emi won ya e ma kin be tele mi eyin ta fa ta fa ile wa
1: eyin ta fa ta fa ile wa
0: ten di ode apogo
1: ten di ode apogo
0: e ku iku oro
1: ku iku oro
0: eyin ta fa ta fa
1: eyin ta fa ta fa
0: ten di ode apogo ile wa
1: ten di ode apogo ile wa
0: e ku nitori oro mi
1: nitori oro mi
0: eyin ta fa ta fa
1: eyin ta fa ta fa
0: ten di ode apogo
1: ten di ode apogo
0: ile baba mi
1: ile baba mi
0: e ku iku oro Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Tori ogu e.
1: Because of your glory.
0: Na se kori re.
1: That's why they hate you.
0: E gbon ti won so ni.
1: Yes, sir.
0: Oni won ta fasi.
1: They shot arrow.
0: Leyin ta ta fasi nko.
1: Won dey shot arrow.
0: Kini bi beli so.
1: Won ta fasi.
0: Yes.
1: Won si kori ra re.
0: Won kori ra.
1: Yes.
0: Gbogbo fa kori ra.
1: Arrow
0: beju. Ti won fi si e lara.
1: Yes.
0: Ara ina gbe jade.
1: Akademo.
0: Ara ina gbe jade.
1: Akademo.
0: Nipa se ase woli.
1: Yes, sir. The prophet.
0: Bi o ba gba woli lo ko woli.
1: Yes. The prophet.
0: Wo ajere woli.
1: You shall prosper.
0: Ni beli wi pe.
1: Yes.
0: Gba woli gbo.
1: Believe your prophet.
0: Iwo yo serere.
1: You shall prosper.
0: Gba Oluwa Olorun re gbo.
1: Believe the Lord your God.
0: A o fi ese re mu le.
1: You shall be established.
0: Gbogbo eyin tin gbo mi.
1: For those that hear me now.
0: Ogo ti won ti pa.
1: Your glory has been secured.
0: To fi la kakala ye.
1: You labor in vain.
0: Ti won ji o serere.
1: Life for prosperity.
0: Ogo ye jidire.
1: Amen. That glory is before.
0: Ogo ye jidire. Ogo ye jidire. Irawo to ku ninu e. To fi gbiyanju ati kole. Ti won ji orile ko. So le pe Jesu sinu rin ajo eleni. Tori enikan soso. Ti mu ke eyan kole ni. Jesu le kan.
1: Jesus.
0: I will not lie to you.
1: Mi o ni paro to e o.
0: Ti ma paro fun e.
1: If I lie to you.
0: Mo tan Olorun niyan.
1: I have deceived God.
0: Mi o si ni tan Olorun.
1: I will never deceive God.
0: Mi si ni foruko Oluwa.
1: I will not be deceived by God.
0: Fitan eje.
1: To deceive you.
0: Enikan soso.
1: Just the only one.
0: To le ji o kole.
1: I can make you complete that building.
0: To le ji o serere.
1: Let me prosper.
0: Only Olorun.
1: He's God.
0: Gbe Oluwa Olorun re gbo.
1: Believe the Lord your God.
0: A o fi ese re mule.
1: You shall be established.
0: Gbe le wi pe.
1: Bible says.
0: Bi ko se pe Oluwa ko ile na.
1: Let the Lord build the house.
0: Awon tin ko se lasan.
1: The builders will invade.
0: Eyin ti e ko ile ni aseti.
1: For those that have completed building.
0: Eh, I know mission you.
1: I'm saying to you.
0: Bayi lo Oluwa wu.
1: Yes, yes, sir.
0: Agbara ti n ko ile ja. Agbara ti n pa iri ile.
1: Yes, sir.
0: So o si yo ti lo.
1: Yes, sir.
0: Within 15 days.
1: Yes, sir. About loko yi.
0: Owo le yoju si e.
1: Oh yes.
2: Have money in your
0: account. Ko de dari awon ero.
1: Yes, sir.
2: Have people in your.
0: Ko de ko ero si bi ise
1: yen. Oh yes. People in your sight.
0: Ti won pari ile yen kia kia.
1: Yes, sir. That building for you.
0: Mo so tele.
1: My professor.
0: Bayi lo Oluwa wi.
1: Yes, sir.
0: Gbogbo ile to ko ni akoti. O ya lo pari e.
1: Amen.
0: Lo pari e.
1: Amen.
0: Lo pari e.
1: Amen.
0: Jesu nikan.
1: Jesus alone.
0: Laba ni kole. Olorun nikan.
1: God alone.
0: Lo le be ko. Bi Olorun ba si ninu rin ajo. O le ri ko. Gbogbo to ba nse. Aseti ni wa ma se. Gbogbo to nse laseti. Tori Jesu o si nbe. Iji to n ja yi. Tori Jesu o si nbe. O di apogo ile yin. Ise to ri se lori oro e. Tori Jesu o si nbe.
1: Ti
0: Jesu ba ti
1: de.
0: Ko le ri sese. Ikoro to n la koja
1: yi.
0: Jesu ti o si nbe. Enikan pe Jesu. E pe. Batlomi o pe lojo
1: si.
0: Oju re mo la.
1: Ẹni
0: bá pè é. Yóò kúrò nípò afọ́jú. Yóò bọ̀ sínú ìmọ́lẹ̀. Yóò kúrò nípò òkùnkùn. Yóò bọ̀ sínú ìmọ́lẹ̀. Gbogbo ẹni tí ayé rẹ̀ ń bẹ nínú òkùnkùn. Tó ń tiraka nílé ayé. Torí pò sí ní Jésù
1: ni.
0: Ẹ pè Jésù kí n gbọ́. Ẹ pè é sókè. Sọ pé Jésù máa bọ̀. Máa bọ̀ sínú ayé. Sọ pé Jésù dé sáyé mi lẹ. Jésù dé sáyé mi lẹ. Ẹlé ìkorò jáde láyé. Ẹlé àsẹ́tì jáde. Mo fẹ́ kọ́lé. Mo fẹ́ ṣe rere. Ìwé Ezra. Ezra chapter 6. Ṣo lè sáré bá mi kà? Ezra chapter
1: 6.
0: Verse 14.
1: Ẹsẹ̀ kẹrìnlélórí.
0: Kí ló ti sọ sá?
1: Àwọn àgbà Júdà sì kọ́lé.
0: Àwọn àgbà Júdà sì kọ́ ilé.
1: Wọ́n sì ṣe rere.
0: Kí ló ni wọ́n ṣe?
1: Wọ́n ṣe rere.
0: Sọ pé ṣìnà ayọ̀ mi.
1: Máa ti
0: lọ kọ́lé.
1: Lọ kọ́lé.
0: Lọ ṣe rere.
1: Lọ ṣe rere. Yes, sir.
0: Ẹgbọn tó sọ ni.
1: Yes, sir.
0: Àwọn àgbà Júdà sì kọ́ ilé.
1: Yes, sir.
0: Wọ́n sì ṣe rere.
1: Wọ́n ṣe rere.
0: Sọ pé àwọn àgbà ṣìnà ayọ̀ mi.
1: Àwọn
0: ọmọ ilé ṣìnà ayọ̀ mi. Àwọn ọmọ ilé Ọlájídé.
1: Àwọn ọmọ ilé Olúṣọlá.
0: Wọ́n sì kọ́ ilé.
1: A sì kọ́ ilé.
0: Wọ́n sì ṣe rere.
1: A sì ṣe rere.
0: Sọ pé mo ṣe rere.
1: Mo ṣe rere lónìí o.
0: Mo kọ́ ilé.
1: Mo kọ́ ilé o.
0: Mo ṣe rere.
1: Mo ṣe rere.
0: mo tayo laarin egbe ona mi la mo kuro ninu okukun leni mo bo sinu imole mo ko ese sile mo gba jesu sinu aye
1: mi
0: mo bo sinu imole eskibe soke so gbe jesu yes aye mi ki serere
1: esa
0: gba woli re gbo iwo yo serere gba ni olorun re gbo o fi esere mu le o ni won si serere nipa kini
1: nipa iyanju aga iwo li
0: nipa iyanju
1: aga iwo li
0: aga iwo li awon woli ko duro ti won won ri ile ko won ba ma tun ri ile ko
1: o
0: je woli nikan lo duro ti won kasiwaju
1: nipa iyanju aga iwo li
0: yes
1: ati sekaraya omo ido
0: yes
1: won si kole won si pari re
0: won pari re
1: gege bi ese olorun israeli
0: aya kanda bale
1: jesus
0: won ko ile
1: yes sir
0: won pari ile gege bi ase
1: yes sir
0: olorun israeli
1: yes sir
0: le si ase olorun israeli won le pari e mo pa se olorun israeli si ne pa se ase olorun israeli gbogbo to dawole lati january Oya lo pari e.
1: Amen.
0: Yes sir.
1: Yes sir.
0: Eka verse 15.
1: Yes sir. Asi pari ileye.
0: Yes.
1: Ni ojo keta osu adare.
0: Osu adari.
1: Ti se odun kefa ijoba Dariusi oba.
0: Odun kesa. Se won ma ji osami.
1: Yes sir.
0: Mbayi lo Oluwa
1: wu. Yes.
0: Gbogbo n to dawole.
1: Yes sir.
0: Ti won ji o pari.
1: Yes.
0: Oya lo pari e.
1: Amen.
0: Lo pari e.
1: Amen.
0: Esa
1: yes,
0: lati segun omiran ile
1: yes,
0: ode apogo ile onilo Jesu
1: yes,
0: Jesu nikan
1: yes,
0: la banigberu agbe abo gbe doju ale
1: yes,
0: abanigberu ti ke sun
1: yes,
0: ti Jesu bade ikoru a lo adun ade
1: yes,
0: ti Jesu bade esma
1: yes,
0: eyan ma n pari aye re pelu aduni
1: yes,
0: ti Jesu bade
1: yes sir
0: Jesu si me o ti won ni tan
1: Jesu
0: nigba to de oni kan lo pon mi
1: yes sir
0: nigba tan pon mi tan
1: yes sir
0: oni kan gbe to lori alase lo nigba ti won to
1: wo
0: eni yen wi pe
1: Jesu
0: ele ti awa mu yi o dun ju ti saju lo
1: yes sir
0: ni bo le gbe adun to dun to ile
1: Jesu
0: ni bo le gbe si tele
1: yes sir
0: iwo na o ti sawari
1: Jesu yes sir
0: lo se kan adun
1: yes
0: ko ye ko kan o sawari e ni to ba sawari e
1: Jesu
0: wa ri esa mo pe Jesu saye
1: ni
0: mo me tan ma ji o sami o ye ko wonu aye ko wonu aye adun de adun wole ikoro lo adun wole ikoro lo adun de ikoro lo Jesu de ikoro lo Jesu de ikoro lo Jesu de ikoro lo Jesu de ikoro lo Jesu de ikoro lo ekuntan ekuntan ekuntan esa won tin sunku mi le jairu won tin sun ekun won sun ekun nigba ti Jesu debe ekun tan oni omo dide wo iya re iya wo omo re won gbe oku omo kan lo iya kan wa omo kan soso to bi esa on kan soso lo omo yen bi oni kan lo bi omo yen o jiya le lori ti ti o fi totan lo le ewe giga nigba to ti le ewe giga de esa ojo to ti le ewe giga de o si ku esa o ku obirin yo loko esma bo ti ku awon abani sunku won ti sun mo ile re won ko ran won jo won tun lo renti abani sun ekun won tun ba soku eni fe bo soku
1: won
0: ti odun yi bayi lo luwa wi jesu da won lejo
1: amen
0: jesu da won lejo
1: amen
0: jesu fi won mo so tele bayi lo luwa wi eni ba yonu si o orun yonu si
1: amen
0: esma won tin ba soku won ti gbe omo sinu ko si won ru po si lo won ba gbe oku omo re won fe lo sin ni beta ti gbe lo won pa de akiri sore jesu ni oruko re eni jesu akiri sore ya ile mi leni
1: akiri sore
0: ya ile mi loni so gbogbo nto ti ku
1: so di aye
0: le
2: mo gbe itoni oluwa mama baba o ti mbo oluwa do opo ojo ti pe o ti gbadura o ti gbawe o ti rubo o ti da ore o ti fun woli lowo o ti sanda mewa o ti sun e o de ri eri na o ri majemu re oluwa ran mi mo fa se isimi die oluwa ni omo mi akoko isimi re o ti to mo ni kilo de oluwa o ni mo ran lo si lesa nitori isori awon eyan meta eni akoko eni to ti ro gugu e pin ti ko si ran lowo fun mo eni keji eni to ti tiraka to sa ere waju sugbon ti nbara re ni ku eyin to tinu gbese bo sinu gbese isori keta isori awon to yi won ti kokere ti aye ja won bo awon to je pe won wa di eni ti na kan tan kan tori mi isori kare isori eyin abiyamo te jiya lori omo ti aye tu je ke ma jiya lowo omo boya won pa omo yen loju abon ni omo yen lara won je ko mo la debi ti yo tojo iya oluwa ran mi si ori ose yo ma lagbara tuesday titire friday tuesday to friday ni ma fi wa ni lesa tuesday to friday oluwa ba mi soro ori omo mi mo ni sa sori awon ti nbo ni lesa yi awon to ma wa pade re lori oke awon ti won mo pe won ti se gbogbo nkan o ti sun won bo ni kini ki won se oluwa ni oju won ni ko ti fi ipele ile mi oluwa lele auditorium nla ta fe ko lati jo yi blog ti wa nle oluwa wi pe ni oju won ni ki ti fi ipele ile ohun oluwa lele oluwa so pe awon ti won bo yi mama bo ba ti de ile sa bere bi tan tin ta cement to ba ti ri cement pe sori okada ma gbe bo lori oke esa so pe lori oke oko to jesu bo ba ti gbe le so fun pe e ba npe baba baba gbudo.

0: ti egun ba le te gbogbo to da lo mo nfa mu
1: every good to
0: ki lo yi e ka ti egun fe gbe mi
2: Praise the Lord. Omo ijo Ikorodu ni mi. Gbogbo gba ni mo ma lo fun program. About 4 years ago, lawon sin bi bayi mo gbe tele Alabi Afolake. Lawon sin bi bayi mo gbe tele ka to ko lo si Ikorodu. So sister mi kan wa ni pe ki ma gbo program authority. Mo sha n gbo igba to ya oko mi o si nbe mo mi gbo mo. So 2 years ago ta ko lo si Ikorodu. So ibi ti mo gba shop si ni ore mi kan ni pe pe kini time pe mo fe lo si program. Mo wa ni pe program wo na lo oni program authority. Mo ni sha wa n to si nbi bayi ni oni be ni lemi na ba mu scarf mo sha tele. So lati gba ye sha mo sha n lo mo n lo sibe. So last year igba birthday baba ni time yi mo ti bi mo kan ri 10 years omo na lele ati gba ye mi loyun rara ato mo se test mo lo hospital o sha treat mi igba to ya mo sha gbo ati nowo. So last year ti baba ni pe awa ta woju Olorun fun omo ka jade ka mu eso wa eso orisi meta mo sha mu eso ye wa sha shadu ase gbogbo e. So ninu osu ye gba to Olorun fari mi jewo agbare mi go su ye gangan Olorun se yanu ti mo loyun o wa je ya lenu fun mi pe ase agbara nbe lori oke ogo yi
3: gbogbo yin to wo mo se nko bayi ojo mele mo la fi lori oke
1: ojo meta
3: bayi na se ma gbomo yin wa ni.